0: لولا كت ولا تيب كتنغا سوغي سيمانا كلن موت وتمي تلوتا ولومي تلومي ولومي تلوغو جولاي 31 جولاي نموت تاغي بوك لان كين ولا فان ولا مجو جولاي وتلوغو نيلاك وبنغو خطيو ينغلي سيانا بيبك جيمي جيمي كيوك تلوغو tamani mini jo api tamani kalunne ulla taxi tok jo ang kai to pani la kutti ti me man ke kanu ila kalwa ke pok to amo ngala nga sitmo ta kuna sino sa pi ulung me jo kalwa ulla kutti ta sinala to le mate tu nga sutte ar sin na pi lu na mi tu na tweet na la to kulo wat tweet te ma tu san le mi ga ta ki na yuni ta ko ma angona sutti not sibati no nilak ta ko ma jom ne ti kutrama ne kalon ne $10,000 nik to ni yolo ma ta bu abiga sun ni ne ti mo tu to hang ne ti ti amma no ta ko ajili o ren ne mo ti din ne lo tweet ta ma ne unno ta ko sa ti ti ne lo me ma ta pile ri kat ta lo tengin nik ta ko ti gulabut ta ko ilin ne ti lo ti lo ki tu sopi gi ne ang me japon amma ta ta na ngo ta ga yo yo ana na che ga lo ta me ni ke ka ma ti ti lo go na ta na na se nga ka yo ma yo lo ma ta mi su no ta ma su ma mi sa no ta ma lo jing wa ta ka ni ke o ka sa ka ti lo go tu sa na ri lo ti go amma ta ha te ka nga pe ro be me ta na pe ge ti ti lo se ma yo inuit o ka sa inuit ti lo ka sa me o ka sa ka ti lo go tu sa pe ge ni ri lo ti go amulo 7:30 pat kawi sa loto kinyo titut amulo kalo na titut sa nere lotigo te matamane kalo ni si tikut api kasun niyo ni aktimonilak tako ang ililaw may mati $10,000 ni kinaw yan ni tako amakukut to sa kalaw si matilugit umayong ni atiko nilak tako umayong ni atiko kikatok tiki yang ati na kakik tako ni ngapit ukaw sa kapitilugo kinaw yan ito ni yaw lo sa akin na lang may lapong
1: tena vunga tena kakki akala ni mo taung nak sunga tama ni mo taung nak sima vunga ngi kak ka tama ngulo lok sima yumina mata ngi ngulo lok tin nga panyak to mi nga so dik o khaw sa kak lok lu nga khai sibol lang mi ta na abdik ni am ni inun no ta to ta wala ko te te mang ngi to khaw jaga lo isa mana mi lok tin na ta suli akya ni mi utai ok sunga no itti go su chia to nak so ti tama nga abdik ni ha ka ta lo ta mi ni mata abdik ni am ni ga ngi te ko ok sunga ni itti go su tut nihengani kamagaswang itiam magtutik sa uningin niloni takwa abivot at tanak tumi lilaok si mayo minuvo tutik ila piyaw lo amo ang sustaw jangit pili piyaw lo amo amisu lok tut ino katigiyavot at atab maloni at atatsyak kum maloni teme kwa katigiyangit pigun nere yuti aktaw si malok to kawya katigiy si mayaka pigun nere yuti aktaw siya magtutik ayay kay kanwalong ikaw teme chichichilok sa nungit tukutli ataw siya kapit sa taloni okay, tak temui tahu itu ko. Nanti nak cian no, ino si malu ta. Atau si mata nak temui tu kais mang itu ko. Uva ko pihok jawab tu nak suwe. Ime itu mikir leka kotir. Tuh hari halok si mang itu nampi ni kau ni malu ta. Pilu hari hang itu ko. Tak kau elak kosipu. Kina yang no kini view kat tak si mabel lagi kacik. Tu sak si malu silo kano kino unik. Kau kau jis malu silo. Ile kat day ang yutia lo ni kau jis malu. Malu kosong ni cemar kita nak lomai inu epek kosong ini nato lomda. Sebut le parti kami kau sekarang galal lomga kau jadi kalau sema bunga abad tami nawi yang ni nama nak lomya lak sema kama. Upin nami nawi yang ni kata lak sema kama. Unu keluar kami tiket tu anguna sukti alungi innam maringi tiket tu alamata. Kuvia lagi aku kata cemar lak sema buku. Tunggu sukti tau sinna. Tanalulu. Tekwa, tamani, kalau nangyak tau katak si malaktiwit, katipalya tu yung naktiwit, amisoko palya tu yung naktiwit, kuviana. Upin na siya maritsu ni. Pihataw yung nak, ngituminu kalwaksu nga, tamani, nuna mong mihataw ngit siya marit kalwaksu nga, surlo, pihataw lagi ano, titu, ikayok tulaw takka. Iman na tigit jua kalo, upin ni taan na, ang iyok jua kalo yung naktu, na yuting ngit kalwaklo ni. Kanoktu kaswag ni, kinu kaswag kang ni, bila kosit ni atau kan ni kau ati utuk kan ni lah mungkin ngai lain sentuh tak kau makan lah tu minyak kita angkat tau kala angkat tau lagi ati utuk ta inna kalau tak betul bau ni ni angkut kalau ati lu kita uang alit tau khanukan electricity wat mo kho joyu gama u tuak to rela yau jang itudi u takhi situ na kha ngitugo atile kha tawle khonga tema license sita begin yau na tut ani lutu twalo mi joyi ani tati twaga lo gami tema panna palya ge khale kho ki na yelo tema tabaw ya khale suni kha kaninga goli tanna u khawse ge yakto gama sema baga ani kala tumini alo gotsi ki na yeto akuti gut takut salah ya lomi, ika yok sok tau kami juga nuna lipau ya kuno. Anjung ni agak luar negoti, agak ni agak luar negoti loni. Ili cita mai tinggi tili sibunga, atau yang ika yok balala aku si. Sebut lipat ya, mi pam nak tau kat taksi mak luar kama, koye licik sungalo. Angun nasuti nut, bila kat taksi mak lungalo, nguat taksi na, alianai. Sebut lipat ya, mi malu kusi kuyok tu ya kama. Isumagi kumangit tagaluan ni kisiyani ikulaw tigil logo yang mat bibi khakti taunin ni taan na ukaw sa kikain ng usap paka. Pam na kataw katak si magalwakso nga, kati makataw katak si magalwakso nga luta kuno nga pam na paliyayo no, ima isi makakiyot siya magalawak to nga. Ami sunupi kiyaw kalwakso luta, ang iksimak siya kataw ngitut, tiki kataw tuin nang nalang medyo eh. So lo, ima ka inang iktaw tuin nang nalang medyo si tamang ganyo kutin ikanayakak si medyo no, ikayok tong ito ni watin ni. Tema tilo ka sa ako nga ikayok sui kuyilo nga upi ko sulla kin latak to me takamang nga to me abik tau batut tamaw nga uwatin no to nayok to to ano nga bang itiya nga tito mani watya o marik ay batau walak to me ni sana ko ding sila tuin na yo tutsira uti kayabuta yataw sa ni kakayok tau kumani kayabuta na tuka nga kayak to nikhilirin ang mo ay bakaswang na mo ama nikhinga at saw ningilo dino katikiyatin no tuyo tigilogin avitur login kubiya kayatin ni upi kayatin ni teman nga nito kalo bakata mana sa ipadlo ataw luti umiat akitaw sa mayun tat kwa mitsa paliak sa mga galawak sukit amma nadliangi naukiyok tula matanga at tunaligi lo kulikwak tulo takwa tayo sa malak tulo kalawat nadliangi lo nagtiyok tiyo yak lang matanga takwa akasok tau pili sa malak tulo kalawat kano akitaw sa mapagigong nang ito ni pitakakala suyong may mainang iktitsang ito rin matinaw ilo di ikalo naman tami sa kuya o kuya na upin na lakto katsit uto kama si dumini yung matanga tayo malo takop ka nagala sa inakong matsuda ikalo naman tami ito teko kursor plus amyako riyaw loktoy ang kani maximum 70,000 ngulutik natsik tuk 20,000 teko difference ka ngunang kaktaw yung makakit tuk saw si mga yaktoy per diem nudlo solo kino yaktaw sa gumata teko katigutit sa gigi akartaminingin nilo awla ko dit sa gigi akartaminingin nilo makwa galay amisum makita ko ang una sa tigini aktavot pinasok tigini aktavot ng minuto kanaya kami kami tamani halon ni takwa lakilit sa itabawin ng niyak sa tiulutik akilak sa tao lang mata ang Clark community kung nipisi mami yung 15,000 teko nuna lagi kong nakikita niyo ni kadidyo kati kung niingak si mayut takwa tuka ang luwata kayang mayu ang una sa tigini yaw yun gasin nilo solo makwa napta supoyok siyo tiglo tamakwa galay ama 5,000 ni kuwianat talaw ko loa kiyata ni ini karo dyan katigi ko ilak ko sila kayo ko kalu natin to zay logo QCAP mo alik si matagabuit uksuk kay tinusagilo ti tuwaya ni katawaya ni gasi ama lumak ko diso kuwianat tekwa takut sami ikay uksuk to kuya ni katak siyo tao upakutuwa kong dyan ito le takwa mamisam ni umitsano tuwa ang alaking usuma namme ne makita ka swag nemo amma teko pija ke ngo sutu amna le hak tutik bo pija ja chamer ne ra lu tra ko ile ko se vota makwa ka yisi ge la guti chatu ina ma abba ge to meni lo e ka tu chau ta ko ta january first man palati chla ge lo de tabba ko ato patta ve khalan me ta yuti ko ato ko de chakal tokak tokakal to meni upat ki unat chak ko nga manna tayo sa malaktu ko na may lakat nga upang kong ibialok. Reko, mangunas dito na kayo mayroon siya kaya kusukot siya ni mga bitong nilakto nilo. Daw na nito da ilakusitin na ito kaya lang nang nitin ni latuin na ko. Ini kasi bitsakakto ko tamangat August 14. Pinasaw ko siya makuna ito kaya ito da. Nito dyan yung simapata sila lo ang yung samayon mo na upatisiyan eh. Noon at tinuli, temang yung titsamalak ito ang kaya ko. ang isa mga pasila, isa man ako niya sa nga makatuloy. Ulo may mo, at labi ko yun na may taba niya katigaya ko ito, sali, may kitukta na manan siya kaya ulo niya. Pag naisima yung alo, bisi yung itukuluya kayo nakatama yung, pag naisima yung nakto, ukaraw siya kala, ano kala, si mga ito, kanaya kasi yung ikalawa kami. Ko yun na may ito, nagpang katigaya kong usutu, taan na sali, may kitjuk, taba niya katigaya kalawa po. Taan na ako yun na mo, katak si mabungay, gungay, ano ito kulwa pe. Nakikigaya ko lakto ni, katik si Valia si Malaksuta.
2: Tina, we're running really short on time. You've gone over your allotted time. If you just have some closing comments.
1: Yeah. So give us money. Kaya na may. Apeko tita kang kutsi tabaw lako.
0: Ano Tina kakik ama umayong niya tikuni ngato ni kikato ilo na ila tapani si tikunit ito sa kay naktasihin. Nakumig Tina. Ila ka bigas lot to alo lang may mata takir niya tatin ni alienate. Ito sa kami nakatalala kalawa kayo po. Te matteo ka inuit katujak tigikot inuit broadcasting corporation kunila tako at ilio rin ang mikilin niya titilang mas tayo yok tigulabot. Ipasato tako ilang at tuwilin niya lo ila sabang tingulo ang tuwilin niya tuwit pinasa ako sinik katikal lamarin ni kaya katiliyo rin ang mit ilin niya titaw lutik tayo maloon no tako sa titaw niya lang at kanok pilira katalo mga ata taan na tuwilin niya tiyo katalo tuk doon sa kain na lang may labot taas mas ABC Mary Powder apasok na lang ako.
3: Atira Victoria L. Salamu toyunga.
4: Tamane katolaugave, ilinakto, lopitamane, IBC ku, ilinakti tiluge, tigulavokuni.
3: Ilinakatolautunga, May nunguani, ilinakalautunga, Ottawamo, July, muliktitlugo, tamangalautugo, ekalunu.
4: Takwa, takino, makone, pilirilautasi, kanuitu launing in yokarunape.
3: Uy managalag laukto kisa ni ilin niya tatin ni takwa television lirilo ni kuwean aktualo laukto.
4: Kisa uwa takwa ilin niya kutigilauta si oya liriner ukwa TV liriner mo atajuit amalo titirame kanwitu laupa pilirilirasyo.
3: Nanu na kain na laukto galwa kisa takwa ilisusiri lauktavu ikayuin nakattalaw mata kuvea nakattalawto.
4: Tamakua pilirijasi kanuitu launningin ni kisu aleenegi nakpaari laukpio.
3: Adjiliurigia kuvea ki nakpaari lauktaka. Adjiliurigia kuvea ki tsengin nakku. Tunuani ngaklunga adjiliurigiulunga.
4: Tamanna isulitiniakasi tamani ullutuin naulopan. Takwalo kengulla paattorlu si taututitsineagassi takkiinno makkuunna pilirilautasi kisu upiginappaarilauppio
3: ilinneaqatigilautakka upigiyaalugiyakka tautu galaqattalauqakki atsiluriyanginni quvianaqtualulaqta
4: inutitu qattarsimalauqavi tamaani ilinneaqpalliatilluti qaleineilauppa ilintutuulerini pilireagillugu.
3: Ika yok tuin nalau kaki ilin na katigi yaka inuk titulak tiluge oka kutsi katak sungalo ama oka karlunga kano tusak sauge akang mga tusanip pata oka kaso katalik katang mata ilin na titigalat tunga kay inuk titulak nami
4: tana pannaw tigi na atasi ibi ilinu kisuva piligilate taman na isulipa
3: ang akaruma pilirigia tautigia gaxalaagama qikka kainnatuinnagama ilinneernertinni
4: kisulerigio galoarabe nunassinni
3: iqqartu iyala kunnu pilirijunga community justice outreach worker junga sallermi
4: kisunni apeqqutigingitanni ilagiarsikkanagamave.
3: Okay. Kingullerpaarsortara pilireriyara unikkaartu qitsirinermi ilinneartunga qano qitsiriqattarmanga asiyinikugama inue piqqusirtinni tigukkannerumamu taanna
4: arsorutigije ilagersikkannerumave
3: now.
4: Okay. Nakomme
0: Tana Victoria L. That's my CBC Mary Powder episode. No longer go talk. What you love about 14? Gumata dilo. Tolo twin dila. Taka jaga sari o tolo twin unro. Taka sang mo tweet over go TV. Good. I'm mo taka sari tigo Facebook. Good. I'm mo tapik ni taka jaga bimi Astro Theater. Tamani kalon ni 5:30. But they made takut. They my people later so near me mata. Utang migat tane kau mati nak tulis kau nak nanti saya keluar teminik tu sopi gini yang meja pun. Tema unu bingung sumata teka ni unat tulis sekali aku najuk pertengahan ikan ha isa aku nak senar tulis semua kat tak kalau bingung roti tajau roti $50 kau senar tulis $10,000 mikta nak roti nak papi orang senar tulis ambalo. Bingo ditakan nak bagi $10 orang nari lutit. Temit tan nari pun ambala amusi kasi siung umi matanya kini guni nusi uti ni amusi kasi ni amma yuid. Tak walo tickets guna kaktau yuid. Temit ni pun nang nari lusi. Pinasok katau kuman na rusi. Mana ni jari mitu sakin nak tak.

0: Nilano na linga tok tau nak pa ngusi malau mata e malu mana menuluting amalu sila tingi iku ala julla kayo hatak tuting tay malu iminigok nuna li nalu na eksi hatta kaya kakata lang mata at aku anu sa ako din luting gawa makugo ipigo sutu jangi mata ta na minister ko jau katao jok Mike Harris ipatsaw kalaw tok gawa makugo ta matuminga kaya ko ni kaktuy atok tau ko jau jumika jusigo niya mga ADU loalatuy o nangangan ni Ontario hamitaw si malaktut pinasaw kasi makaw natin lugit kisaya ni suli 159 iko alajun tako tau katikaji France Miss tako suli manaw jok hamit siga suangin nato iko alak juwak tuming tako ngalag sita may kalok tugu nuna lipaw niya nga ni Paris ang inak sa ulam matako lo thousands ngin ni tweet no hugay hak si maluting ang malutako 420 square kilometers go iko alak si malutok tako go niyoko junot upataw go jusu ngujuin tay malu kasi ni ulo ni hangat ni ang utibale galangin na to kamit si balle luting
1: tabatako na nunak tuwami pibalay niyo. Tako, sila tuwami pibalay ito sa kain na si Solo, kano ito kang ito halaw dito, ilanik ko, ilak ko sa kain na pamayotak, kasi sila titin ni pibidyo ako tuwa piyo ko tatiluin ay. Tay mata na ating akaw yung maya sa kaya si halang kunyo lo, tuktana inna ulo ni tawa ni kibalang may utoyok tana, namituin na lo, akaw yung maya ulo, tuk. Tana inu sutu tilugo palam mika jilio tolos mamat atas mga Richard Harrington 1949 utilugo. Tana ilwiga mo isok palel tilugo. Amalo sakini kulog takuso kasiyo tilo ni. Tana jingwak na mituin na lukaw yung mayaw lalos mamat amani kanatamilak Suleman na mutemitu ni. Ullo militan na Helen ni kama yon na kama nata na kayo si yo pi ulo tilugo o kio kalat tilugo 95 nik ta mas mamisanot CBC Selma Eccles ta wani kangal silumik ta sa mga ngot tangan ni Jordan kunang may kapasoon na langan
2: Jordan kunni agbe ni tutit tunga hutsiaget
3: e mat na buti sa mga
2: tay ma ananat siaget lao tak nik o kauheka kuwak sunga tay mau yun ni lau mat inaw nek pangu lau ko maakwe ni kinaw mga atianik o kaktu lo ako wit amalo kapini uke o kak nagaktaw lau mga
3: Helen Kunni anana chari lau taga 95 ni uke o kalau
2: inuktut kinaw lau pa
3: agakto
2: tay mat kau yung mayaw lang ulilaw kimako mat kagitaw yakut aji tokang naik duit tokak tadak tilugu tana tay ko nga kaya na tunga galwa kihen ni ukaw hirga jago nami inulaw na mga naking nga law na mga lo ananat siya kilaw ka
3: unika tahulaw mata king nga galing mingang nakaksuti atatat siya kalu taba ni pero kalaw mata no tau ni ko suti akbeno utek talaw suti glo king ngaling mo okak suti inu hingago pinahong ina kaula matane riutini inu jute kalaw kema matate kumani gabamak ko no aula tau le ka tit nagi inu unika tahulaw tu kano iglo me iglo milo tupeng nilo hinik talaw mata may kahiyuyang na kawyago gilaw kimap magu.
2: Tay ma 95 siya may ni ukiyo kalaw mat inunulut siya may aksutik umanulut sutik tikiutit siya kimag man tam na upin na suni pekatagot adjilaw tau himalal wabiulaw kimag maananat siya magkutilugo tam na ukaw hekayulo akpiw. Tuhaw mayak ni. Kaw yung mayak ni.
3: At yung wanim na kao yung makuyit ni chamang ulaw matay ko atatat chama, ananat chama, luilang ni atatat chari law tangi balub atatat gilaw tangi ananat gilaw tangi at yung walukita kutita kaksunigi o kaksunigi. Una at ilaw lugu o kaluti kalak no nutakati kao yung mana matakito ni ilakak mga ta ama kito ni ilakak mga ta kawai mana mata ilaging ng min na ukawa hekak talong ma tamong tikit ka nga ma takuhak talaw kimagaki unika talong ma at yung wani pihimakuyisu ni kihani pero katisutat daw at yung wani takutakali amagin na law kimagap tanun nanisinik akbe history project may tisunga researcher kawya hakteo katawla rama makuktuni innangilu ape koktak suta takwa at yingwa takutakali alilaw kimagap tigo arwa mi suta maka 2010 mi tukihenikku kau jibal leli hasil nak kihani nuta kau tisunga tau takut telau kemaga kita kuat ingwa kau jimalau kama inu ipe kuhingit nitu kihia nilau mata amihun nuna gelang miuta Canada miuta negla.
2: O kau hekajulu aku tanda Richard Harrington ajilio kejar jangulau ban ananat sian nila. Namilip ta takun nakililaw kemag mat magkututin lugo taan na ukaw hakanyo luwak piyo kanu
3: ni Richard Harrington gin na at ilaw tiulaw ma amihunulu nunang ramit daw tayo na Richard Harrington at ingwari law tang iukyo takto ni awla tahulaw ma inung ni at ilaw riso ni taakwa nunaling ni help kakit nagi inui iglo may help taktis lugi tupang may help taktis lugi inui peko hingit ni inu hang may ni at ilaw kitaw ya may hulaw mat at ilaw ni kuilo kablo na ano na no awlak suni takutitarik talaw kimap magi exhibitions takwa takuran na wino at ilaw ni kui ilaw kagaw talaw kimap mata. Ananat siya ka apag ilaw kimap gagko. Tukihe siya kisugo kaw yung matisugo. Unika alaw kimayo awlay mangotam na at ilaw kayi tilitak sunigi ananat siya kukka ano igala haneno suniyama iglumu itirato at ilaw daw walaw kimap mata at iging ito ni nuyay ni luperak to baluba nekilirayo at iging ito at ilaw talaw kimap magi Richard Harrington ananag tiyara unika tahulaw to
2: 1949 may King Arzualig may itilugit tayko at ilaw talaw na pa
3: tayko 1949 may tamaw nga law kiman na ma at ilaw taw niko.
2: Kano iho magilaw kima biyo. Udjira hulag to ni ananat siya kayay inuhirilaw ka nga ni taw tulaw kima buhi at jiko.
3: Pero katiso nga iho magilaw nga ngitay na kima yaraw galwa kihaya ni inuhira.
2: Matnat siya mea Jordan. O kakatigi yu lua lao kakit.
3: Hey, matabuti sama.
1: Tana Jordan Kunnik, tama anana tsegilo tangata Helen Kunnik, misana donika kain nambat ikkauma tinakatuni tana kajusi yopi yu lukta uki yu kalatuni 95 ning. Nako meek sama, amulu Jordan. Jordan ngay ikkauma nakatapputi tusaka lakwiti Jordan ngay kagit. Bugu ilisin ning. Mana sila tuan people later susah sokai nang nelayan memata utang mikut kalau nanti tu kai nang nelayan mijukut kesian inut itu And the World Report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in English. And when we come back, the demand for housing in Iqaluit has slowed down, but not necessarily for good reason. So we'll find out when we come back after the World Report. Mananalakay nalabot ingat Iqaluit.

Hello, lakot. Ito nga spear si tamang ako lang mo at sa mga lang may tiluta. Ulo may talang may utilugo July 31. King ulo paso lang may July. Tamang 2026 utilugo. Ila tamang ni karun ni taksop to kinay sila lukat tato ni sila lun niya mga tao sa mga may ulo may tayo may takipo. Ila tayo mato sa nila may yagot tamang na inutitude ako sa ukat ila ila kano ato yung nakapamangat inuit nunat not tamas mamisa not pero kumit bigyan titilaw sa mga mito sa nila tiyod ang malo 925 pat tayo nakawisa lotto pipalayo lang niya rin lang niya.

0: Orlucco. July 31, 2026. July king of the bang and ill the good. O'Carra three marks sunning on it. Ovanga Karen Pikuyak, Dana Kuyiginak Lugo, Debbie Uyukuruk. O'Carra titinak of old Lumi Yuk inuktitut Okao Silerinal meat. Kiso Okausak adok down it took Ujurisimadok Piuk. Okausivut asidjuk bad lakba. Amarokanok, Tamana inuktit Okausak. Adok down nak saurerun nakba. Ovaroni. Nutarai nang mini Okausum mini sakit katamata sana katamata. Kano. Nutara kote okausok taro semaba Mamean Kano okausok taro semaba Kano tuki kakpa Tamak koning aguru yak Oka inuktitu okausok mit Kano tu innak Oka gomagovit Atu innau tertuit Three more sending on it Okara Titinak to go to 1-888-996-4153-5
1: Oh my God, Jack is a crush. How much am I going to do? He'll die. Oh my God. Oh, Jack, what's that, man?
0: Bye.
1: Bye.
0: Bye. Eric Tikivik, do you want to go?
2: I'm going to go to CBCP.
0: On the
2: next one? Halo na yun ni sa niyo ang katawa si Dango. Inutigil lang na yung halakto makuha. Nako si halo na ito yun na lang ito. Yung makalo ni inutito ilin niya po ni inutito ina ilin niya bitalo ni luna po ni akipali ko na pala yung inutito school nasan ba inutito take one to ako ba inutito Ninggalan ni Pinoy sa wala pa na iwala. Inutusok ko. Taman na ako kaya tiwala. Taman na kami na yun ni siyang iyo ama. Kuwere yung luni, piwere yung luni. Taman ko nga nukatipit din no. Taman na inutusok at huwag na lang at tiwala siya ko. Taman na ukaraw siya ni sakirap din na luni. At kapag nilalok din ito tayo katakuyo yung ino tito ang mauka katakuyo yung ta inyabitin niya. Ino tito ka lahat wang pati na kaya kaya ko pati tayo katayo yung abiso kaya kaming ito ko kasi ano ino tito skuta ako tato tapos naman ino tito kaya siyo na pala yung bawa kaya naman Inukhatika.
0: Koya nami Eric. Okara yun naktusit. 3 months na nga ni Okara kaktitinak tiluta. Ulutuin na inyong mat. Nagkajamil luta ima. Nukangan na nga agiluni. Inuktitut okausang nit. At oktaw ka yugun nertunit kisuni. Ulchirusok simavit. Okal sevot asit jok semadok ba kanok inuk titu kanerun nakpita damak kuning aguro yak nang mine okal silik semavit tukikak tilugo ifi nang mine okal sevot laging ikarok suni nutakakuri okal singi marile katakatigo okal suktakak tuk sevok
3: Aksunila.
0: Hey, la. o whangarua ka rasa ni ki sea ne o ka rei o ka hone o ni ka hone na karone o ka ra ka teinu ki te 3 months ni ngani o ka ra ka titi yugut ki se o ka usik atuk taungin ni ksa o rakpa o ka usivut asit jakpa kanok o ka usivut kayu siti tunakpa vut kanu tuin na teak o ka usilagin ang mit Okara juta kaon nakdutit 1-888-896-4135-979-6151. Christopher Bugatuk. Including me okara mat. Tunga suteri Christopher.
2: Thank you.
0: Christopher. Kupa Saila, King Arneo Karayok. Tunga Sutere.
3: Old Loko. Tana Bunga King Arne. Tunga Sipunga. Be Okoa. Oh, how set to her, they go set to her, Simajo. On a auto, they get logo, people leather, the America. They go set to hanga in Nagel Hatalotabo, Mealigako. Mana, they go thousand electro, America. Amalo una biulo ali taigo sito kautsune vidboari nga hatalikto ulo meujo amalo ukhala ka tana soko sila udakto ukhala hatak titsi simmedugo tuka hatakone ukhala kak titsi simmedugo tana Taigo siging in Mizabun. Akigareli Ugaloa Tamako, how she to hide, Taigo she to hide. Tana to Tusaloa Hattaka, a Mealiga. Mealiga Kula Simagune. Amalo Uhalaga. Uhala Hattak did she in Mizugo to Hattakune. Ukaw jogu yak pa jogu in natin noon. Ukaw to kay butik kaya. o khatseak toke butikkea o khala gaungitto o khala kitatto tai meli gumatwin nakatahtunga amisuni o khaus tsakakalwaktunga panakala ullumi ullu khatseak happy birthday.
0: Hey, Damon, the dear to say, you may you good.
3: Okay.
0: I'm a little unnusa.
3: Unnusako hatalito, unluko to hatarone. Damanatoa, hojaname,
0: koyaname, the
3: bobus. Bye.
0: Wendy, including me, Okara, you tunga suge.
2: Wendy, okay, good night, little gentleman. When I am in the play, I'm in New York, I'm in the middle of the girl. I'm in the family, I'm in the middle of the girl, I'm in the middle of the I'm going to go to the house. You took the time to get the money. I met Tommy Lucas in the middle of the year. I see you, Maria. tämä kunnan ilinnä rääni padleen kuulu idraksin suunnitelta. Ilinnä kutti jäädä lasten ilinnin. Ajan maru jo kattelen mamaan. Ja mennä nää okaraa kakki tiedä lasten. Ja mennä ajokti tämän maru juu ja kattelen. Mukautu jengi voi oppia tekoa innä, että okausille tämä, niin tekoa asio, kun nyt teistä rajoittut käyvät. Innahtiin okaun rajoittu, että makkuttu kuin sokuta on jäänyttu. Innen okaus oli maru. Okaun joukette kuin kerran, että kannin pille nyt tehty. Mutta rajoittu minun omakkuu. Emannan okallettu. Idjuolin ilgu, ilitti tilaldu. Teemannan pekaunassa on ajastakku. Mukausiksa kaivastu lammaria yhden amma. Okallettu jäljellä, mutta teemannan amma kunnia tilaldu. Kujennan meitin mielestä, mukausiksa kaivastu yhden. Teemannan bai.
0: Kujennan mei Larry. Dagona kavava okik berjum me okara yok. Dunga sutere.
3: Dagona kavat. Et tuja du chercheur pour moi.
0: Eh, tu sorceur docteur.
3: Eh, okak lego madla rom madam. Okak. Ah, okak somning. Aksuarut. Oba gudle. Okaa syringitä tänne tyhjäkattaa, pidoktami makua katimaisottuaan. Okaa syringitä tämä tänne kikkukkia, okaa syringit, uvakulli tämän okaa syringin nikumun. Tuttaalleen ne ojat täällä. Onna pimmareen makuun, onna. Pimmari on mako. Emännäli maani okoisa kaati pimmarimmin surlo tänna. Enjo, nidliu jakasukkaruallavu kiukartuadu. Amma edekanak tulluni kinari maamu tunganakon naittu. Tappa pimmari. Tämäni okoisa kaatiko pimmari edu. Emännä pitkä. Pimmaria rumma, en ole kuitenkin joutunut näkemään, että pimmaria rumma. Pivien kohta, kunnan kohta. Tungan on näkemään, että kannan säännön näkemään. On eri imeidingat, että kisortua pysykiäppän. Pidlaria rumma, imen okastutiko. Tänne pimmaria rumma. Tuossa ei ole kauan tämän edukkeen kikkukkeen okaisina pimmareilu tänne. Tuossa on nähkattu mitään. Tänne reaktioidu sumiutti junnan mitään pimmareilu vuonna. Pidlareilu. Pilkisivun uudetta. Tämä kuva katimaisuutta, niin täynnä tohtaudellakin tuolla ottaa pimmaria lukua. Imeiden ja kojika ruokaa, niin pilkisivun uudetta. Imeiden ja kojika ruokaa. Täytyy minä oli ukausiksi kappuna. Esimittää on ottanut. Tysärymänä mittuun. Et okaasi katikinit tuolla vuotta, nunak katikinit sitä. Kysymme kertaan okaasi rinmaru pimmarias. Uvaruudi pitlarias on rahtavun. Kysyäni sitä, ilranahtoru. Kongattu nähty, neittiö jarasukkaraksuudu, kiukkahtoru. Pimmarias on rahtavun. Maani kikkudli kertaan okaasi rinmaru. Pimmaria, pidlaria, varoa matli,
1: Oğurdu tamamen bir bile ver o kağıtta. Daha çömüne tokisi yavdettiğini sopuna. O... Ele o kavşağı yavmıydı o. Daha çömüne duan, daima aklımır.
0: Koyanına meyler, tokisi nattıya. Rauda tamanga te karung ne okara yok. Dunga suttiyaghi.
4: Dunga suppunga.
0: Tusaksaw rukta.
4: Dunga suppunga. Okam suppun inuk dijun pinmak yung man. Tusu yuaro rukkaw gama okara yunik. Okara yunik. Ni ni pangyak talil. Tusu yuaro rakaw gama inuk titun pinmak yung matay sumani inuk titun ukadlakatak tiyak tilugit sikito ukadilaw si magata. Sikito at tuktaw luni ilag sa dimagro ng itamang mitiyak at tuktaw luni inuk titun sakik siyo yanga supportu tingwanga inuk titu at doktor tiyaksone tayman na uro si mangman inuin ukaw si nga pimak yung man tunga na uti ulo nilo inuk titu kakwi ulo ni tunga sung nak tiyak tu uvan nun surlo ting misyo mo ikinerlo nga nangyak tu yung laro ga mating misyo me inong me ting misyo ra kayo me akili bigaya pag tabutay ko isak me bigi pag suti ko ro inong me tay kong ngak to kakangan Tunga-sung na tiyasung man. Tiyasung man eh, noong nabutasota, arayanay ko surak si Mayun. Unoktuwaru, arayanay ko surak si Mayun. Ukaktokarak si Mangman. Inugtitugo, piyitikaktaw katang niyata. Arayanay ko surak si Mayun nga. Ulumi iya kata ang ama inuktito katang itiyak tut iya kata big putay ko iya kata big lo inuktito ko nang inamin kaluna tito ngayon ng tito kasi mayon ng piso ngayon nga iya kata big min Ukaw si Saka, unok tuwa rung mata, tema ka raw po nga.
0: Kuya na may road ah.
4: Mm-hmm.
0: Tamang nga taw nga ukara si Mayok Akisuk, tunga sutya ka.
5: May last name mo kaktay, law nga tunga.
0: Ay, mamayan. Law. Tunga suki.
5: Thank you. Ukaw si Lekiban Legacy. Inipito ko yan lahat na kaya li. Manili, kalun ni. Ilinayak bin ni. Kalun na ulakaw nang ito ni. Maunganok di ka. Kalun na ulakaw nang ito. Kitong nga kamakto. Inutituin na. Grade 1 mo akso tilo. Within two months. Kalun na ulakaw nang ako takoy. Ko ilinaya kaya kata mo. Halunaw dahil na akong tiyak suti. Inugtito ka ni magdahil naktalik suti tayo na ito. So ilinaya kaya binatok tao na sa ugea hakpan na ito. Ang malo. Tana ikong utsidaw kanu pingasong niwi ka lo. Tana ikong utsidaw ti bumaong ano hatigizu sa inugtito ko at 4 years ago, 5. Inugtito na tao halimatuto. Hello now that I'm well soon, but broken English. 8 years old. 14th last is your next month. Inuktitu hakung na ililekto. ukasung ugaloa, but sentence leo kung naidlizo, ima ukali magung naidlizo, ubago dito. Ah, maanit tao, ikalumni. Kingani, tutali, inupito fluent, like fluent, ukali ma, inupito, nginali matia dudui, hata dudui, but, ala, ikaluit, lagung naidlizo, ikaluit, tana, nuna di ikaluit, ikaluit, Latu ina sungguh rektu ino walawang ino walawak mikuk tau ba mana ihalum ni ilmu yang niksa ita ajok nak suni lo lo gaza ma inuk titu ina tu walawang ima anlay lau rektu gue kalau tanah halu nazar ina ngunik nikungan ngutabu Ingu tabu taku, makku. Halu naugai na hatang mati. Inuk titu. Halu naugak begitu ina sebab mita bu. Malik kau di meja kuin naugala wakata. Ba. Ah, ini ni aku merakit dia sau beli. Inuk titu hatang nak sau beli. Amma inuk titu. Ini ni ati cizinye. Ipi kusudu me hatang beli. Tukisya duit. Tukisya duit kalau Aktual tu kisah minit itu. Kutang ni cak tu kan ukarung nak tu buat sentence leorun nai itu. Ini melihat itu semua nuk itu kita semua kanu itu alu balu akin. Tapi melihat kami ni kata semua melayu ni apa ni tu kisah yang kita ukar ni tu kisah cak itu juga bau kan dalek tu. Taman nato nuk itu dia lehat tak tak. Ikaw takali 21 na ikaw takakan nuta ikaw 19 inuktito na niya to 18 dahil nailangan halo na rin na umidu king na umidu ugalua pero umidu na anak kumini inuktito na ato ni halo na udalaw lakawa kato na ilin niya bini halo na rin na umidu rin na inuktito ako na ito binga ako hatak to Ilang ayat mo tabu kinan ito. Patay ko kinituin na yung opacity. Ah, hay la, taman na to. Thank you, Karen.
0: Kuya na may ilaw.
5: Bye.
0: Dan na to. Wanapeg may ukari yuk. Ju sipi ukat siyak. Tunga suki.
6: Eh, tunga ho, tunga. Awa meu daga awa meu tauga mate atu awa meu tatu inuk to ka ho ama hi ho ha sunga ki badda meu tatu ka ho atta hi ho ha sata ko he wa ji ging matamat ko ko he nunadi u to tigi digo kanak na meu tai si su sa song matadan inui pek ko he ko be ge the me ga inui pek ko he tam me ko ngi the me ga ga nak de na kanote angiyu ma inui pek ko he ko be nak to man ko be gu tlo te ai nuk to do ka ho ga te te ai inui pek ko he ma dik tho inui pek ko he o ka ge to ko be ge ya to ha na ga ya ai like it Now, kubaya hukung at man inipek ko hida ko hida o kada o kada gati tiga kubaya huya tong at ya inipek ko hida ko hida madik to tam may kong isa ko tiya api ko piyunga tiya now na daw mito haro ilaw na ama tiya inipek ko hida I like that sang sa taki inipek to kabranato kakto adu da amat manneto sang nakila awing
0: Kuya na may juicy pe.
6: Atso.
0: Danatok. Lina Simeone. Tunga sutere.
7: Ayan, tunga supo. Uluan niko. Amata. Kangay na 2,000 korok sa magmingin na. Ili sa iyo katarok sa magamatapan na ili na ako may urasal may. Tay ko ili sa iyo katikul ko na kilisla ako sa masakpag. Jakulwa, umat nak ikut yang lain dalam mata ini saya ikut ikut ini juga ikut ini. Nada dikalik dalam mata, okalah semua mata kisah go back past layau gama. Ayah tunum ayah kotiyo. Teman dengan pinggat teri kau kami go. Teman stay with the record. I'm a kind of a condoma in the third high crew meter. Apparently, Kizuma soccer in the title. Akeo. The card is here today when I'm a kind of a condom near you jump go kind of took a home in the title. Missing Pacto. Missing Pacto Lugo, I'm a unpetuto. Skating. Damon Nailor, I'm a omi moyato. The Max Gax push him in. Tamako Valle Barto, him and now to eat Lutti Amma. Ika, Idrinam, Akega contacto. Tamako, 1 foot high cake. Tamako inuited of some in the comata. Nadal of Tower, your comata, Nadal, Nadal, you went to. Damon Nature, who went to the man to rest him. How you may not have nothing over at the end to talk to me. Oh, I'm a doiker, either umming mill yacht, umming canica, umming mow yacht. Take a pingua river rock, pingua river rock table. They have a nature that I try over town. I'm a upil yacht, our harp, that's a mayor. Take a hoy yard. As they have an over you get to tell me, it's in every me. It's a lot to grow at the water, and then it's in the rotto. Actually, it's in the tea and the rotto. I'm at the in the master to me at the toe. It's in the thing on the one with the alternate to train the sticky sand. It's a thing over go no garde you. Alternate to kiss you around it to room me at the toe. It's a my yacht, Tomatata. It's a my yacht.
8: To say a matter, look at them, I go to Sahari, Axel, to Sanga Katakate, in a causing in it, a cause a cocktail, the tea, electric can a romanicumo. On a tow to Sakadaru is a go in a picurigangame, or Pigosukangame, oak, lakatake. On a cause you round it to Roga Rock, and most of me, sick as a toro of the mayor. Angot yung kumik sa ganang ni oek oek ae iman ni lo katang mata mana abang ano ni oek lakat talak tama unsa kaya na yakle ko ano go kausa kaya ukwento go at siyeng ito mifig ama utak kasi nasil sakto runway utak kasi ulon airport kasi ane Mazionaga katakta vo takke veulsani. Katunga kuru katakong mata ekarongi. Kaduna yak paksatayin at ito vigiga raklu gitana ayong nakasatya katama kaduna at ito ang netsangi nagsawak yung ma. So kasi matakay iliti sa kaislo dilo kaduna at ito kilamero. Inuktido katakoyoro, inuktido katakoyoro to so kay ma sana kayang may tree house karok sa mga ma TV ko so ko sa ano tagayak daw katarok sa mayo sa kinaw ya kurong ma tree house katarok sa tukilam mayar na tagay inuk kalunaw ya relok sa mga mata man na tao internet kakisa ya kok pagsuti Aksuaro kadlona ya rumeng mata tamane no natine sana kayang me elise yo tene kisana kadlona ya nakatamma tayna nam magen yego elise yo tigogo elina akte tjone aksuro song yego anga yo kage yo yeto aksuro ga kakte a anga takta ke yo kama mangoreng ko tige kuro roks mang mata enok tito kage patloge Obang ayong itanin ni karak kaya kikak tak kung nga o kao tipaklugo. Kano karak kaya katakpe, karak kaya tipaklugo. Nung ako ruga may dat niya. agaibo kapsa na trena kokpik sa mga kusotawang kami laka ma sa kaya doktorang mga sa kaya lalong na kasak kaya yung nasunawa na anak to kusotawa kasak kaya nakakta ni tayo man nami kita kuro tildo ke okami ningo kong nakta kuro o bago ang ayok kaga yaw yuko Okan dah biasa kat tengah hotel tu, ayah kon naya kon nak tukur eh, ama sih biasa naya tukur ya ros tak pakai, ayah metu ada jadi, tamak pakai raksa sih, ama elektrik tu macam ni naya kat tak sih, elam ikur okan dah tiad kau dah raksa sih, tamak pakai raksa sih, kita ane pergi main nak sih, enak tu tu elektrik mana nak sih, ane jual matana, kaya sih tiada kain nak sih. Tana ukau si ini tu asyik cepat dia ni nau yang makan dona itu rone ukau si lima dia asyik cepat dia kat tengma ik 1700 ni ini ni arok semua kat Martin Frobisher tena.

0: сарнерилларп паратаана оқаалақартиттиугут оқаусернит оқаусеққарумагувит инуктитуурнэрмит канатуиннақ оқаусиксаққарувит кисо атортауга югуннеерпа оқаусеқ аммажо кано аситсерсималерпа варуне аситсерсималерпа оқаусивут каноқтаманна инуктитуурнеқ аторнерсаулеруннарпавут тамаккунингарулуя оқаусиксаққарувит оқаалаюннаттиартутит 1-888-896-4135 or 979-6151. Okaro did atuinno yut kimmirumme okaro yokangmat tungasuki.
1: Hi, wabangarina pipangro yung kimmirumme. And wala chila tulang na katitisong na kuni. Taman na inyot. Pulgokta wya hangin nilakan man. Inyot ito ngin na hatarata.
2: Ah, yung mga tema ako ang nasa yung yung tito ka sarap. To sa kyan ka lo pato wa ching ilik ni sa mga kitong mga jabo yung tito pagit yung nasa lo kanil ang ito kaya mami lang halaro ka ma amin kilok kita ma yung tito yung napala mga kitong mga ganyot kaya ko ilang ikang kang utap yung nagsawam ayon siyo kaswahat ng tiyolod kasi ane na lang ito palo mata tukihay yung kalaloy ayon siyo tuin na tumi pero sa pagkalaw kami anan siya mini kaya ma ayon siyo tuin na kasada at siyo dyan ito buhakto nito sa liyo may ang tiyolod ayon siyo ilisay kaswa pagkalaw tungo o kaswa pagkalaw tungo na alta ko talaga niya ma sabi sa doktong walik sa yung natusaksyon o na siyo sabi sa aking ito kalawad. Amalo una bukaw sa kayo matsugo na may gubiyal to kami lahat na matilang ikalun ninyo uyuma tayo ma o kakulaw loks mangyaming amalik. Ikalum niyo ko yung imatuin. Ikalum niyo ko lang sa managastaw siya. Kaya matahan na ito sa akin sa nakayam niyo pinma kaya lo imailok to. Pila kaya lo takwa at diging ini. Ito kasi nakakama ko yan na meron matuin ta ka. Kaya kinaw mga atin na namitiklo ka na mga atin upigilabot iyo kaya ulo ata tayo ko ay may lokwa piko lang matada ulo ata sa pilingin ta nila rinir dito kalunga pero niko gama uwi kasi unna gama ukaw sa kabalde ato yung namigakko nalala ko na gama at yun ay tiyo nakasamati tema
0: ko yun na may Larry
2: eh bilyo
0: Tamangat ukara simang mayok pitiurak dongo sugu pitiura.
1: Nakongay tama. Ame sukod lai ukaw itay walo ukaw si umakaw jak ame sukod lai tusa walo kay gama tingang miyunik akbiang miyunik tamani lo kalung miyunik ukaw si adjiging ituin na umata tawang ngak tuwin, kubak may ngak tuwin, idano mawing may ngak tuwin. Ukaw sibuk at jiging ituin ng mata, ilisak sa kujitiw nak tunga, at jak sinak, kambalo, kimuk siutin. At jiging ituin ng mata, nunaling ni, uwagot, kikaktarong may ngujutigun, nunasiuti haktigun. Kibad lang may idangit kay Muktiuti din. Dahil mga adyak tayo gumanagay at tarakpun. Adyak tayo gumadunga idlutin na kangata di ukuwin mo. Ayok ng ipad. Adyak tayo gumadunga tukis tayo kutsiya kata akutan na ukaw si ukawin man. Ang marauna piduang wakti may sikin nyo na kakata. Una sikin nyo na atok tayo mat ikakak si utimun. Atok to paalaw mat nunaring ni siking nuda. Wachi yung ito. Tana di wachi kawi sakti idluwarong me ubarong me tuksong ne idluwarong tuksong ane wachi. Wachi di. Siking nuda. Tagatali ang me itiwo ubarong me ukalaw tagalami. Siking nuda narikhang ane atok to. Tamak ko atagwa amisyo ukaw sa katigay nito. Nalak tao luting amwalo tay kuwalo nunatiyaw mo yung kutang na kaktaw sa umin mata amwalo pikitaw mo yung ilang kutang na kaktaw sa umin mata kamang idluting ukaw sa umin tukusiga suwa to nakatalirling naggadyaw man ay pik. Pingat sik, sitang
3: padlong mi na chingo jalang niya siwata kita ko na chingo jalo ulo tuin na ulo tamak ko at jiging ituin o kau si but nunalin din nga si madungin at ikaw siwa katala ko labo uwag ko inuigot o kau si nip si bumuakit si kata giya kakalo kata tayo ma tayo nalaw katimadin ni o kau si kang nakakaw yung pinmakayong nakakaw jamin eh ito ko si natsiaktim kasi yan eh nunalin katigi katangin nasta tayo ma Oka siyong uboy. Oka siyong minig. Kamadyo kakataka kang iti ko lawa. Noon na rin nga ako may. Tukusin at siya to ako ma. Siking mula. Tumi nga ako ito. Amo alap to. Nakong may. Oka siyong nakay na kasi. Uwanik.
0: Kuyan na may tukisin at siya to te.
3: Nakong may.
0: Tamangat o kare yung kaksimang mingmat, Eric Tikivik. Dunga suki.
4: Hi. Ano sa ku?
0: Ano sa ku?
4: Ano yung pisi?
0: Kano yung ilagot o lutuin na inyong matkuwa sa pugot nagkatsawrak panok ka nga na yung migata.
4: Hindi. Kuya lihatok na hao tamara kuya ng mingmat ito. Ini bini jangan terhalang maklum mana sila buat cipta bina bermain sih tapi amal itu aku bawa mu teman neukosi kan itu neukosi yang aku neukosi teman kopi yang itu keluar maklum sini sisa lok semangka bu nusahal berinya tuh hati ini nusahal bu hati titirol tigid luti paipagi luti ukos nga titirin sa amin mo iyan na yung ma makuha sila umutubo sulita medyo mata at sulukya kaya nakatakpe ako tumakaw gawa kaya siyong napilong nakata kaya nakatakta gawa kaya namiasi ilin sa inyo katika kaya nakatakta
0: kaya nami Eric Mitte matering mitta oktar na okare yok. Sofi nasuk, dunga suke.
5: Akso itta. Mit nyunarit tenne inuktitut okarlakutta okarlakattakluta. Ita manna pesimaravon. Katimayarui katimayit. Ajiing itu ni katit suri katit makat terang mata. Ati ukau sisinya atau kat tergete. Juki siyang ikarwag lune wajarule sokwe tauron nang naman ukal lakau yanga. Una nunaritin ni inuk titut atau makagaya katya makagleta tiak tabu nunarit asyani pasik singit luta. Susaruang iluta, ukaw sitinig atok luta. Nunarig, miti matarig mo ito gama, miti matarig mo ito. Ukadlag luta. Ilin niyak ping me, ilin niyak ti, kadlunaya katarakpan, inuktitura kayo ilisay, inaktak sarikpan, inuktitut, ukadlag niyak tugot. Inuktitun ukallag lutin. Tayin na ilin niyak tikadlunaw yara mayakaw yung tema narura kami inuktitun kan ukang niyang mga mene nipikakun niyak tong. Ang ikang man pitiak taungin nararaksun ilisay mo suok lutikwak Tuwi ko ilak sunitan na ilin niyak di sukusa. Tusama kiktaw raksunin na raktaw raksunin ang ayok ka nginye pakitlak tingin niye. Tungasu, tung kano, tung niya naksikad lakat tangman. Ilin niyak ping may ikanayak suni. Inyok titun ukadla kuyilun eh. Kadlunaw yarwa maya katang ming mata ilangin ilin niya ako ilo ane inuktitut ilinniaqpiqaraangani inuktitut uqallainnaquyootillugi taikkua nilliluajaangittun uqaqaqsa ayuraqattarmata inuktitut ilinniaqpinmi inuktituuqaqpinmi uqallaquyoottiaqaangami angayuqqaaqiyoyut tukisigiarlutin qaujigiarlutin qanuimma pittiartaungimmangaan pasiyaksaoraqattarmata iliseyiit inuktituureqigi uqallassuun aittaanguqattarman ilinniaqiartittinngeruyuuyalerlutin paningmini angnermini angngutarmini ila pittiartaunginneqarman bolektaunneqartuq imannaqaa tukisinersinersaugiartuq bolektaunneqaqattarmata pittiartauyun qanungasartaungitsun inuktitun uqallaquyauyaqaangamin tamannattauq suqagutauqattarmimma angayuqqaangulluta paqqillertiulluta сүннаагасумут илинниартитсингеруйуйалеқаттақатта илинниарвиммут исиннилерлут айтаангоқаттармиу таманна таккуару пасиклингиттунгоогуа нунариттинни қавиумаяаннақиқаттақаттигу уна иксума уна иксума иманна илани маккуруарлутик катунгартаартуруарлутик сооққаймтаанна анаанаулерту атаатаулерту қаллунауякатақаттармат уқаллаклуни тавва панинга эрнинга эрнгутанга мариксармат қаллунауякатаулерлут уна пасияунерсооққаттармиу пингуарутилуақаттарман уваггут тунисимақаттақаттигу урависарторуарнеангиннатта ангиоққаариоюттигу паққиллартиую пасиекса унерсаоққу иеқаттарамари уванга ананаттеақиоуллунга тааккунуга эрнгутагарин исеннилли иллутта илуани уваттинни inside my house соорту эмейлилертақ иллутта илуани уваттинни инуктитуортуиннаоқаттарту саёруйуктуммақеруугама оқаллаттиаллаарукумаққауллунга канукканниниллериакса аюр касауяққуйиммақкама тейко иннаунерсаа наалаутиккууратаарту ангеқатигиттиаммақиттакка қуяннами тусарсаоқ юанниуратаармигасситтау аксуун қуяннамингаа тавагусин
0: қуяннами софи
5: иббилу бай
0: бай повернертуурмит оқаариоқ мэри таттатуапик тунгасуттиаре
5: ояннамеқаалу таймалеқай тамаалэрмапит оқаллэрнэнгуарлугаа тамаанэрмэтэнэқартаугама ай
0: таванэрмэтит оқаллэрнэра сугисаагаруартэги
5: икпэрзэрмэтэксэджэд сюагаажэ юма аксуэ аксуэрогуннэқаалэрсуумэққортар тэйкэту сакэтэктэк таусуннэминаалаккаалоқаттарма уамуагаанга тусарсақортэллугунаалерлунга таусунними наалэктуллаалоқаттарма тусарнериаалугеқаттартакка тайкуа ниллиатеқаттартаси амма тусарсаутеқаттартаси оқаалэрартитсит лисилуила нинутуагаалуллунга қунгаттуалоқаттарсунга иллартуалоқаттарлугу оқаусилеринеқ station manigawa matakto rawat nang minok 1999 utiligo inuy iminyan nyo pa yun nang nakasuguyan nyo rilak sa magarong mat katta kaba matakto rawat sokan aso ilak tusaw matitawrak sa ta 2010 go anigokpat kaba magpikan ayak tingin kadlo na ngagorokotik inuktitut o kadlo tuinaw yagayakang niraktit aglag bingin niya kanayak bingin ni 2011 ngurak tildago ino sila kanyang may kanayak tiwama yakaruktut yang mot katimayak toksotaro ilin niya kaksin na daubong ngorok sa magata. Jua na ulla titak do inuk tatuat tiang ulok sa majiguk tay sumane. Ika na yak tiyo yun, ang yak ka ang yun, lutuk liyo yun, kawa makuning ak sa mawto, kadlo na ang inyak tiang ulloti. Uwat tinina luna si kataksuta, o kadlo katang mata, kikita o gama. Ilang ako akit tunga yun larang may ino sa kasungo gama. Taso may nga kakunak tong akit tong ayog larong minu sa kasungo gama. Tikiting mat, ukad nagbigin yak takata bunga uwan no, tikin mat, uwang aurang mat, e may liyungan. Kuyan na may ukakunak dito gama, taba inog dito ukad na siya nga, kadlo na rin mati, sanitian na ito, taba jowa na, inog dito tukisi yung mayutwet dito. Kuyan na may ukakong nagtitaw ko ma. Akane, pigyak lugo akane mit, kaba magkweka na ayak tingin, inyok titutu ko siya maraglutu, ukakong naraglutig lo, yun na ro, yaka karang mata, kaya may nasugin na raksa nga taba, ukaw sinya, ukaw narakto nga, iman na ilakto nga. Kadlo na ayak kanaya katigatay ka, akidlo parang ni iksivakta. Tikko aso ni nga kao jika tigili ko nukka ko jika. O kakso nga. Ni pangilaw ko kama o kakso nga kadlo na ojakso nga. Taman na inyok dito o kadlo taga isuri ko ko kadlo na dito o kang net. O kadlo na dito nakto nga. At ito abilor lang ilo siya. Tuko siya titi na sa tuin nakto nga. Ang iyok tau tau yusi. Tugli silo. Ang iyak kabod dumakwa pang naktong miyot, ikarong miyot, iyak ka na iyak katibod dumakwa. Tayman na pekuyamin yung nabumiyo, akit sila sa mga mata, tayman na iyak akang ningan, tayman na nasugin na rakso nga, ukasin niya, ukadlakto nga, inyo inyo na nga minat, imay lakso nga. Ilin niyang nakajabutan na udlangan ni nakakitaw rin sa mga matusayik siya na kiniluktot. Siya ko to kasi umayakta kayangin mata. O kalang neto yung nakawuro sa mga kalor natin ito. O kaktan. At siging ito rin na ukaw si Lero at tukingilo at siging ito larulutin. Tama nga Tuwang naktong marok sa mga ta February 2023 ng tili ko. O kakun nang nakainok dito. Kau niya man nakainok dito. Tukis siya man nakainok dito. So walikya ang relax sa mga. Ino katigaran na tukis siya niya nakataon relax sa mga buokan na tabi. Ha? Tuwarutin na katak mo. Tukasingin ni kumon. Inuktito o kalagto ka ronin. O kausingin ni Adji yung minaksi at lagso nga. Uwa nga ro. Uwa kundo tukasiyaw yun na. Uwa may masuri ilang ako. Tukasiyaw yun na katangit tigot. O kausitin na o kalagto lito. Ama. Takako no nakatibot. O kalagtilog ilang ako suri, tukisiyon nakatangitilong ha. kujarak jari lak sa mga makalun na titi ilinyak tita katak tuwinyan ni inna kurit, ningyo kurit, ito kurit, tukising inyan na kawji sa kangami kalun na titi ukuro kurit, tukisik titi ukuro katak tu. Tain na ro. Ukausak to ajiging ito ro ninganig. Tukisinak tukisinak si tita kauming mat agjak daw yumayumig tusak lunga ananag ikakaw ako ikperzen me chikito kuna korak si magata iglaring mo ananamang utakatik kongin ito yung milduta at kakungin yung ngawgata at atamay na si kita yung apirteng imat pisukluta ana na makakungin ng ngayon. Kaya ka na itilo ta, akil lang natawa nga purake ako mong maakil lang kang matay sumani. Akil lang na purake ako madlone o kang mat... Ana na ka. Akka nga ta, inay lidlo ni, iminig ta so kay maukaw sang minig, akka nga ta na ukak lang. Akja kong nakikitawa nga, inay lidlo ni, akka nga ta, ana na ka ta na. Ana nagtabong akang minyayigi ng mga kautilan niyo. O kasi dyan nga talo higing nga rin. Imagine ako si mga. O siya yung namnamin niya o kaktikuro ka rin. Sana ba akang itan. Ana nag-adjak tao datak na akasigod siya. Kaya man na kanigito tikuro ka rin ako ito. O kausok pa ilangan ni. Tukingi at jigingi ito. Ipigit ya kaya kaktabun. Iman na ukakata kaya kaktusida ya kaya kang iso taro. Ukausitin niya. Kasi uya ko siyang ito laro luto. Ubagod na ukausin nga ba at uktaw ko siya aro kaya katakso tigo wati ko. Mani, saan nakadlaga. Inupitin na tiya. Sa ipanaw kaya kalakta inupitin na tiya. Ukadlagay rat katakso tigo. Pero sa rawman. Mani lak sa tailin niya ti kururak sa me. Manang mew tito nga ilipad liang maukaw singin ni. Tusaji ka katakon na ramin ni kawya marak sa nga tamanang mew tito ilit ti kuruk. Ilang ako ayaw ka sa tito yung naksidlo ni nga kanok. Ukaktok ta na kanok tukikang mga ukakta nga. Iman na ilangan na ayaw ako sa uti yung naksidlo niya. Daan na ka lang. Dag, ukad na tiyang naktoro ka urama yung atay ko. Tusakat taktak ka, tusakat taktak ka raman na ano sa yumi. Ilis ang natiyak at taklo tiglo. Ilis si Lukeran, Isabel, Amma Debbie. Nila ka nga sexuary, ilis ang nakatak na sa kawya magitit. Inatugaro ako nga kung akatak to nga. To sa iyo ni Matia, narag to ni Matia, teko, ilisak sa iyo, wan ni kang aksigwaping mi, miti matiring mi, igluring mi, sana kayang mi, ikpiyaking mi, pangnaktyong mi, kingani, ikarong mi, tawawutak tanya tiyak baka. Kuya na mi.
0: Kuya na mi, ngayon yuti Mary.
5: Bye.
0: Bye. Kingwat siak, ukarang may yutong asugin.
6: Iya, nakumik, wangay kalan niyo kala di nga. Ukaw sila rin ang mik, ito sa gamatamani, takwa, at tanak tumitay di manang mik, ikanay la haktu, inuptitulo niya, tausok niyo kakum nang ito, tayo ma, kiwi walang mata, Amalo, hagdunaw na akong nagalagalo aksutik. Takiwaki ani nga si magamig. Ito kisigat sa utsi ani tupalaw. Tutipi ba may matao kalat kita at itsubiki siya ani. Takwa akaw gihatang itakaliw ba nga. Isumagit subid lumakwa. Inuhatibot hagdunaw na akong nalwang ito. Hagdunaw na akong nangit siya makituid lo. Inuglaki apit. Inutukabot, ikanoktaw gaya halagilong patatay ma Nalunak tumi tua piu hat sama tetapu nata na nama gini tepal gan ni kau tiki sima jagai ni uhatikka pidju tiki lugit kau cuma jauh tu inalu alu makunit amma lewa uhau si nuta makua pivalu mata alak kau tiku milang aju mapula agi alangan nak tu teh melejo ilangin nikiu pun milang hai tu inak ni alak kau kapi alangan tama alak kau tiku milang alu tu inalu kau bilat lag cugima Tanya tahu kita hanya mata buna, amma balut negai waktu balut tu, balai itu laga sewaktu balut tu saksa orang itu ni balut negai hatta lak mata, tamak kawan tahu haus si malit saksa hatta mata, si kursi lak mewang dulu bagu saudara bapun tamani, haus hati kita lain hatta lak walau waktu lalu nala dikulu tu sahaja, perosat cuma tahu tu sahaja mata kuat. Dialog ohau sa katingin nito ay natin nito sa balikata tayo mga ina nilurak tutapa ni miyunikisya ni nalaw tuktili gata tamani halun ni dahil na namagalawa ka nilunikisya ni ilangin ni ukisya galawa ko ditsuta ohau sa katingin natin ni tusana sa ohatalikata Tapi itu menjadi mana fikir real juga menjadi makwa nukah siapa tinggal bahulu ini agak hamatau haus itu nik halun orang itu ini agak hangik keluar mereka ubagu ubagu nukis saja hati kita matu minga kita nelayan sokong tinggal orang waktu ka kiu di waktu itu aku ane abimmi tuan nak tulis dulu polis ikut nilo. Akhirnya aku sih macam saya ni juga lewat teman nahan tu gigi ya, pihak suatu tahun lama pihak saya tu memang itu juga lewat, pihun waktu api teman jauh mata mana pihun waktu ni, ini nak awal dulu, uhau sorang itu kesian mana seorang seperti teman ini, wibi di tu haluna di tu, dan inu inu nangan inu di tu sih beliau, bukan ni asyik macam dulu dah kalau waktu ni. Kau di mana tu inna lomar, amma lo government buta aku inu na buk government inu inna ugiya hak tu dah pada tu tu inna sibuk terus tapi inu umi mimman akarit siapa ngi mimja kata inna pigi aktif sehat awal si mana pahosa government mita matu mina adu inna kote sehat awal si mama kau mahat takaku pihak tahu aktif nasi kiri Ini orang saya makan tu mungkin premier harus baru tahu mereka ni kata, ini lah. Tapi kalau pinguan orang itu harus tahu dia siapa ni. Tapi jatuh kau nak nak kau mengai?
0: Kau yang nama pinguan siapa?
6: Bye.
0: Bye. Tapi angkat tahu ukara si mayok. Ada kau situ ada yang ni tu sakau gama isul tu tak? Tunggu sedia.
7: Hai tu sak saulak ko nga.
0: Tu sak saulak tu te.
7: Hai ubang amal gut isulu tak. Ya kalum ni.
0: Tu nga sukin.
7: Hoyan na ni. Kay kiti ya tu na ko mamme tu nga. Uba ko pika tu tu ko o kau sulu angin nasta. Inuti ko gunak walo gunak tu kijaw. Natalo, ubangale pikun naman ni na kuto na kana yahar si magama yakatu yung kuan niya ane kuk makua kano abla na tuwalo bakama para na ba si kumika ko at sa kuka o kapalaw si mama ta una inuti tutay ko si kaula ka pwede ko katapeli siyo wate ako pwede ko tawla man mata Tema buna, inuk itu pikum nak tuja aku si, pikat tu keluju si, kalau si gatya kata si, asyik tinu aja aku sudah udah angin nata. Tema inuk itu tu kusia tu kita orang itu mah ilan aku, kahnya kepala orang kama, alapan tu mau katat mutika, kaya kalau agai mata, kahani agai mata, esual aku katat tu kita orang kama, makua ubagu. Ani guna ruang itu gud, namun kalau apa yang nasta, aje inut itu awalnya mak dia kobe, aduin nak kata alkitab kita juga luar kobe, Kama na ani ko katala ng walo mat. Mukatte ugalo kama makua ilisi malagaki. Ako niya lo ang ilwa takalaw kama sa lepita mi. Ilisi malunga ayo siyo tugalaw kama. Ilim niya sa takalaw kama buhay ko lagay kama. Kama na inuusin mi. Ako kumaya ayo siya siya katao. Inupito ayo siyo diyo katala niya ubit. Asitin mo. Ukisiti daw dangin nasa. Ati ulo ko ya sukalo ako bet kape sukalo ako bet at ang sakat palat walo watunga kau tama imagal ninga magjualo watunga ilan ni kupoy ko pagkama ani gulang naman inuktito kusya siya ako magobet at ang sakte ng sakat nilute takana ya sakat sa wakas si magam at sugun na sukot ani abin tuno. Malitio si Madunga pekakalua kama ubang atuwa kisene na kuwaktao si Madi si Mamigama at suwalo at suwong natin logo. Kaya ma sa pelitele makatakta kaya ma tapo na ilisak si Tamakalua ko bet at ikaydo si Gati akata at tingo na gani ikaydo kumakata. Kamatya ko ako madaka ubang na ilisak si Duk ako lupin na pagpaka.
0: Koyanami Margaret. Kangir sugaping mit okara yok David ikakiyaruk tunga sugi.
8: Aksiyo tunga sugi kahit si ino okaw si garnita si mga kubiyan ng tawaro katatok. Ukadaga sugi do kubiyan ng sikan ni kinapasun. Una do ko na na sugu juma nya kanwa ka tukko se lagi bi mi utau na kata na to katta ko ti utau ti ile po ti lugu pige ra oximum man ta na pekko se lagi bi na ke ko do tu na te ile na ti takada oximum man nu na din ta ma nga nu na bum min te ti mo ne ti lugu tu utau se ile pa si bu la pa ngut ti lugu. Aku lelak mengata tabungan nuna di sila tanu. Tabungan itu tiket nasib tertinggi, tiket utuh juta. Umur itu amat lusin dalam langsung atap benda igluan iglu mila kata. Umur ruang itu juga sudah kemerah semagama tak kau nuna katigi itu. Ukat lektu inuk itu. Kau semeni imin non ilinnya takat tahu titil lagi. Aksuar fikir gila sama jaga. Tengok. Kau cakap tiga ingin nami imin. Kau semeni ilinnya takat tahu tu. Ima ukat takat tu kiri email ukat tahu tu. Tapi no aksuar tengok. Upi gila sama kaki. Ama iklirin moga ma. Aksar tahu jaga ini. Tusaka mo kumato ano ka isimarok si Madunga. Tayo matigit, tuko siya nga kataw ti katak si Magata o kawasak po nakakiyak si Matinago. Kasi yan ang tamang matiyak, si Kuriman o kawasingin, tuko katiyak, tuin na ugurot. Tuko siya tiyak asugdugit. Tayo may po, tabanili o inuktitut o kawasang mig. Pilih bang mikata inuk titu lo okat lain nak suka sih okat matu ko agak lima kota cuma inuk titu okau sih. Taman inuk titu okat lain ni pilih gayaru. Si buritin atok teroto. Si burat puta ko inuk titu letta kru okat lekuti okau sih meni. Kisu di mati ane awret teroto. Kisu di mati ane kawajim teroto. Nunau ilak kusingin na kawaji marawaktu. Sidao awda jisingin na kawaji marawaktu. Inuit si Burakpul. Kisiyane udlumi. Ukaw si kakatiging itatin nun. Ikkanaya aksabut. Nunabumi utawduta. Piyaw badlea nga aksidlugit. Ubagut piyun naksibadlea yutitu. Inuktitu ukadlaktu pitut. Ukadlaktu gut. Piyun naksibadle yutitu tayo may tako yigin nata. Taman ko ikkanayak bimi tiki katak tuwari inuk titudlo. O kakun nangat suti ikkanayak yak titaw katak tuwari tamakwa taw nangat. Inuk titu o kadlangit tut. tamakwa marigartigut sangi yu taw nak taw ti taw mata kana taw gam makung tigut marigam marig tuta sokak taw de yugo inuk titu okaw sak sangi titu taw pat marigad lagi urak ti taw runa tamane nunawumme asurit ti kana kun nagar wakti lugo marige khatta tinni titu khasi mayuni pita kaw tuwa rumo kanna taw gam makung ta aqi soksi mayagan tamaja ayak kitta ko te rupo tabakko ko jannami tuyak saw titu kenna gam tabbawo si nunawumme tamatit tiya tamakitti asugi nunawumme tabbawo ta pakkat nunadili maako juit wakit tabbani nunawumme tabbawo si ko jannami tabbakarao
0: Koyanami David.
8: Yeah, bye.
0: Bye. Kang yak suka ping mit te okarang mayok David Dek. Dunga sutere.
9: Yeah, dunga sutere punga. Ani makingo ninga de ukan lek sunga David yo kingo ninga de ukan. Ah, hal kardo gumi ade, hal mi ade tu sakawi ki. Leri tata kwabi. Amaligi yung nakutinga. Minga nila ko magama. Ako ni Kaldaan, niya rin nito ko sa kamit yung gama. So, usiyo doon eh. Araw kami. At araw ni Makong ni Ani rin nito ko sa kayo gama. Ani daw si Man. Yes, sila tano. Ani kayo na kong nakalakas ni Ani rin nito sa ati ko doon eh. Inyok dito, kalong narito nila. O karam na hulukkadwas ni. Ito kasi ako hulukkadwas ni. Takayak din nakatalaw sa mga ko. Takayak siyo katakayakak tubo. Inyok dito ako ni tayo ko agdabamak ko. Takayak siyo katakayakak tubo. O kandak to ni. Maani siya na yung kami kong man. Adla dito. Ibat ko sa katuloy na sa tayo ko. Inyok dito. Ukaw si Rektaw si Mayor. Tayo ko apaning ma. Dining siguro yuyo. Po yung itigit kanila tayong magitak ay apaksinigin. Maani siya na yaw ni Kuen yung natinig. Kaya may tunay siya na yung kakayakadlagtaro to. Po yung gay ko tiglagtaro raw matalitay ko. Panikan lang nun. Tak ay apaksinigin yung titokto ko rin. Kaya may tunay gabamat ko siya na yung kakayakadlagtaro tigilakakiin yung titokto ni. Huwag po siya yung uraw ko ni kuate ko rin. Mana ngota kayak tau kat tau ti ilu dicat kayak tau kat tau ram yak tau ilu dikuru ke ilu dicu okan langit dia maring mati tau ke gua ngoti ku tei me tu ni tak dia usah tu kat tau ti ung nak sel tang ora tau si kai ma teng ngota bu ilu di bu kisah ku ya ora kami tak dia nak tau lu ke kan lu nar di tok tu ni kan lu nar di tok tu ni tei ma tak ya kuru yak tau ba su ti ui ma yak tau si mana si su ti kalau nanti tu, kalau dua orang tu tinggi tak tinggi. Tengku tu nak, tengku tak jauh sih orang tu ada waktu CBC, waktu sakit waktu tak jauh sih orang tu malas lagi. Suka suka sih ini, ini pun sih orang ini tak jauh sih orang tak pada pikir macam itu kalau tu, tapi tu kain dia orang ada ni tak sih orang tinggi lagi. Mana ada orang orang tu ni tak sih orang tak kata macam lagi, ini pun sih orang lagi. Tengku ada tu kisi itu kau itu kisi macam si mana. Aji lok tau lok semaju take gua rumah kau tu tiu lok semaju inak kau tinggal hendaki inak kita urap itu ni kau kecuma kau dah hendaki kecuma kau lok semaju itu hilang. Piko nak tau rumah tak inak kita tak jauh siok tau semaju. Tapi macam ni saya nak kata tau kita gua inak kita tu ni. Kalau nak siok tu ni awak tu ni mami kulu yang warum nak tau rumah kita minyak dia rute mami kulu yang tua rute kanu itu kulu yang rute makun yang rute waktu banyak masak yang kecil rute ini kita ini pada dia yang nak tau rute sama yang itu ribut kecungap tak mau nak tau kalau si cakar mata dia tu bersih ni paniga aku ni makom ane ini tu ni ini kita nak tau rute yang kesetia kau yang rute kau kunung kau yang macam katakan nak tu itu ada tangguh yang mat dapat tu sejak tahu dengan tak dia siapa dia ini kita Koyanami
0: David dia.
9: Tapale. Bye.
0: Bye. Tamangat okara simang meyo Jerry. Tunga sugi.
10: Hello.
0: Hello.
10: Hello, okay. Yeah, koyana koyana ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Ini tu tuh kat terapi ni guru, kat kemudian ilulim ni guru. Mujukang guru lagi juga. Ini tu tuh kat terapi ni guru, kat orang lagi juga kat kemudian ini tuh kat terapi. Mujukang kat teman ini tu tuh orang itu. ITK kat mujukang ini. Mana kat mana orang tak ITK tu. Kat mana orang tu ni nuna kat mui ini tu tuh orang tu ni hubungut. Kerana demi orang itu dua orang itu yang mereka orang dah nak kongsak tu, kerana ada lirik mana itu lagi. Ini tu dua orang kita lagi kau jangan ni. Ini tu dua kali orang kita ini. So term lagi. Ba ini tu dua kau jangan pingu juga terlebih nak kau mah. Suri juga kau mana macam tu. Ini tu dua orang itu. Ini tu dua kali buat. Ama ya ini. Kebiasaan ada di tempat aku ketemu rubit. Piuyo kebiasaan ini di kau sibuk lima. Tapi nak tu dah bukan ni. Wow, nuna bukan melayu itu. Ini kau sibuk sibuk lima nak. Ya, tempat juga kami suri yang mereka kamu terjulat. Ikan itu tu, mana itu tu ikan terdahulu sih. Tapi sih kau nak itu abit, aku harus ingin ada jigging ni muda. Kau kan nak ayak kau ikut tema. Saya mesti kau ikut Kevin. Kau jangan nama ini tu tu kata kat sih.
0: Kau yang nama Jerry.
10: Okay.
0: Kimi romit okara yok nakasuk tungasuk.
11: Hi, kimi romi okara yok nakasuk zunga. Tusang nak tu si ulumi. Kau jangan nama palu asih. Tusang nak tu ni okara kat tici kat sih basic. Yang muda kahmat tau, yang muda kanukak sepai nu titu gula gunangin cialeng ati tu kisah juga lo ubah ni. Tapi nelayan itu cipi nu titu limau isak perlelek memilih ni rimi. Inu titu kasu waktu aku tu nu kangat kisah ni. Inu titu gunak seteng itu gulma. Tapi riba mijaga tu kisah juga piuga lo. Makoa uhalo tegala jadi siang, baka jadi siang atau haus ni. Ammalo pada petak tu beli api, kami tu gapin ni. Ika jok sok tau lo katunun ada lima. Bikus lagi diktar lo dia. Cuala tu terhak jak tu inung no, ubikang no. Katu terhak jual jak tu nunaliu juno. Aula kat tayo tugon niya kung tapo nga nung namin ni tayo may tulad ng haktoy na para piwik jo ang doktor ha amatao tayo na pinaswa ko siyo nung anak siyo ita isad charo ko lang ito kasi pinaswa ko siyo nung anak siyo tayo kat tayo kalo na ulit tayo naglunga biscuit morning so uti ko lang ita ka. Inuk itu kahatangin na tapi nasaw ligat ta pinasaw ko siyo nung one ako niya lawulat to na law ikikay nagalapat tagan la ulak ko tapat si malay ko ma inuk itu to haksaw yung mga nigay ma tusakay nagalalaw sugo kami hatang niga ko na law kino nilok na kalaw matatay ko inuk itu CBC ko pinasaw ko siyo nung wani uti ko lang ita kaya kaya ng suktaw ko madama ang malupit ko sila sa dikta ako dapat nung naliliman nung nalit ay ma ilipali kong nabing nangata namin mo yari yung mga kaya pal ukaw sila yung itatim ukaw sila pal ulakata langa bata kalakpi makuha kimi kong ukaw sila yung itatim at ukpali kati kutaw alright na kung may pal ako ni. Kudan na maybe nga lo, tayo ko, ikaw sa taka, inog dito, uhala ka, titsiga ka, CBC, kamalo, tayo ko, patay na kwit, ilong nagsyata, nga katik ka. Kudan na may talo nga, CBC, uhala ka, titsiga ka, at siya, kudan na may, tabo, wisi, tukisado, inog dito, ilong nagsyata, muna bumi. Thank you. At ako, hello na, wala ko, bye.
0: Kuyan na may nakaso. Tamang ato ko kara si Mayok Mark Pitiurak. Dunga sa tere.
12: Yeah. Ikay. kesakan na kamasit daw. Tabo na pula kaya kain raw mila nga. Dahil marikaw makain na kama, ilakay kain na kama. Dahil ko lang ilaw tukangin, ilaw tukay la. Tukta, kagilip tukak nila yung manin na. Sikip daw lang ilapilat daw ang ila, sikip daw lang matak ko inalong. Tinikak biyo, biyo yung haksin nila, lalo lapat sin nila, may bagay min mat. Taman na go, kung makamila kayo nila, wanito, tamatuma inalong. Kaya natin ni kang magbong, o kalawak si mamangin ko, ilayo yung kasasakunin.

0: Hello.
1: Hi. Tung nga so good.
0: Hi. How are you? I'm Mali.
1: Ngilak.
0: Taman na au kaw sila rin din marido tigat ko pewin na sila ma harma mitawin na uniko gama tayo kang manita tiyakwak may papatsigalo kami gama ilin niya ito chiziw kayo na kami minakataman at chwalik ka doon si mama wani ang matay ka nito doon kami minakataman. Anak-anak ko din na tatak ko din nilagay ni kumi tukso kao sa ita magkuali matay gugtaw katak kao yun. Atong telebidyo akalago upa nga ang edukangot so nga pasidat sao yung nga hitong nga ka inubtitut o kakong natsangit pata ang et nami pigyak hangin na masunan ni Mark. Ako si Malak Sugulu, ilin niya at itsiliw ni Kulak Sungatuan ito na kakago ni ukaw sa kapigingin ni Busaman na ipigigiahang itabu hano at yung ito halo tigiahang itabu hano ilokta o galwa ko ta ukaw si Tigo. Ukaw sa kikakulong nga si Jijang ito, mailing nga sungo ka mali. Tukisiyagak ko tabu na amalo. Ukaw ko na yung mituit ang makalwak pata. Ijo ko ng ilugi, pinmakialong ng ilugi. Uy, mailing nga kaya kaktutin at tunga nakpigilugit. Amo sang ilugi. Amo chay nito na halaman na inusong na ikalong nakagalangit siya maginalimamit. Kaya man niya kubut. Inuto ka oktolo wala mga matuloy ukaw juingin na kumadwalaw dangin na to na laga matakuli ang atak sa matuloy na jarat tokulo laga ma so na batay may nao nang mimat hujan namig ukaktitang watak sa na kamamanahalat tuitay ko iso magyakli ang atak may pirwit siya katakaya haktagubag ukitong hangin ni tayo managwalaw sa ating iluga, mataw to tingin lugit. Idyak sa sitiw na lang ang mata, ilitsi. Malitiw na lang ang mata, hausin madyang ang mata. So natamang na yung mga, tamang na yung mga, ukaw do siya katak lagwilo. Nakokmik, ukaw nagtitaw ka ma. Bye.
1: Kuya namin ngayon si ukara sa kasi.
0: Bye.
1: Bye. Christina, tamangat yakarung ne ukar yoktunga suge.
2: Hello.
1: Hello, kinaube.
2: Christina, tunga kibudeng ukar tunga.
1: Hello, William.
2: Tarangan yung mga kamunat wami. Odi umnikli ukar. Ukatut na ako ang mga tasyami ni ilinyak pala sa aktilutali nito ko tilutali na iti sa wati pili ali aktilu ako ahali yung niglito hato ko tusali lang min tusali lang niku kamata inig tito lagi ng min hibulak pa ang mga kimang matay sa manita magkua. ABC, kapalit na ang titulong sa kalong mata. ABC, D, E, F, G, lakit talak sa mga kapta. Kinagalig mo rin sa kalirutan na takaw tiluta. Ang maruubla taman, makita ma, ilinyabi mo isa kapta. O ka na takatak pa yulak sa mga rao kapta. Kalo natin, ang maruubla.

0: ани аниари улаттуллунга литэ сумуни илинниаккиллунга хули илне илния бэни ато education ми чичек чичек канин тамаккуунин или литэриалинник аггаммо ила агга агратику ила чичекартакникуугаматтау тамаккуа profiting attaching ammulu heullikpaami IEO tamakka iliyareulaarsimagufkin upinnartuu nangarivaun na profiting attaching tukimaartutsini iliplugin qoveanaguminarmat awaliyamni uqalunaaruarsimaraagama
1: Christina tamangat ekarumne qara semayoq tungasugin
2: bin litai naq ughalma kainaq meyunga sunaungittumu
1: ai nakarum ma meana
2: kan tusamuttu tuarapi kinakule matcha aqitsuyuit dai makiseni ilinneerunnaratta ikama yung my girl ilinya ka law si magabi inuptitulo kayo mi ila inuptitun ni ilinya to abeutilte apat suhat kay gabi nga kubelo hatto yung opina at digin ito kay ma ilinya at digin gundak to upigilo at digit ilinya kabit ilinya kama ama ilinya to inapi ujugo kana tu sang ni lwa kai nak tu ikhlit tau kai me siwa mi yakka tau na ne hat ta tilunga college me amalu university me ikhli o hotel of sima ki ilin ya tilau si so ko si si ikhlit tu ta na ja ka hung ita ka tai me li lok sima ko aswila asima nikku amati ta ka sing utek tu api mi ju tai ma kisian yu hatama amma irne apega opisi jaka ang yukte ay ura hutiga inu titu syuga pe utakku haluna titu syung utakku wevi titu syung umiyo ima upigil waktaka tana ilinne ang ni nukha unangi nukha lak si madjang ito tana kawji majaka ilinne ni kumiga kutaw ikilikunno tayma ukaw jawa tayo migamitaw eh tai mata ka yo hati ki gon nak tu ko yen na mi ilun na pi si dabba u ulu ko ta nya hongu mi u harun na mi taku gai ka ki umati ka at kungal wali so kanu ingit tu ape umati eh ko yen na mi amalo tukisi khatau te khatau na si jugu na mi tu inak tu at diing ituin na umigatat daw. Kuyan na mi, my girl.
1: Kuyan na mi, Christina. Dana daw, kaman ito ang mit ukara si Mayok. Saro mo ni, tunga sugi.
3: Kuyan na mi, ikaw ay harun ni katin mga tao kari na ay sisikot ay nakikin na tatamang opiat tatami na inap kanada may pigaro ang matiligo tayo may toha tayo na may matabong matami o kasa tunga bilyari tini pitusin hiratusin ni tawa niya katak siya na isa matun na tunga da uming isa matun na tunga una house hatin tabu house ta piunak saung mata iko hat chak siti inaitung ma ai pigi ge de bu house hagi tigin tabu ino hatigi jatti go pigi tun nga hale bu tai mata ipi go sota ma jai si si ra ri tama go tiki ra lo ra lo ga chi ma ta tsia ya um tin ni ta pigi ni hau ti ti ga ma ni ni ro kuji to ha vi no hau ti ti dia de tama ko tu sa mo jori na da chi ma na o ha mo lo tu nga o ha si ha ti gi ni ta bo ini shi ma tsia to ra lo ma ta ta wi ra ni ni ino ko no ta halu na do na tu ni kha ga ta u yatu go an nai jo ga ni to pe ro tu na ka chu ju a ta u shu a u le ta u lok pat na lu na shi ma che ra to pe mi ma ta ni kho jan na mi nge u kha un na ti ka bi nga u lo ka cha ta
1: kho jan na mi sa ru mo ni
3: okay bye
1: bye kho jan na mi ka u kha ra ka ta tut Okara yaga okattak tut, arianeng okattak pok, okara kattang ituit, atingi tusak yoklugit, okara lutik, tusak saul lutik lo.
4: Aksunila.
1: Tamanna, arianeng uru yakattak tuk, okara yokattia katak tillugu, iliti vallung mi yugut, ullumi uyuk, okausung nit, okausik saul yunit.
4: Aksu. Hilani ku puigong nakattaqtuqarung ma inuk tito qallagin naqattaqaruarluni tusaaga yuruaqunnerlugillu puigong naqattangmata inuk tito inna ilani ku pinguaqattaqusi oqallainnareerluti tava atuuti qattangmiyo araneileqpakluni tissinarsivaqlunilu qallunaatitu ilanngigaarlugu oqallaglugu taimanna pinguaayu yatuinnaqattarluni tava atuuti suungummiyo inuk tito qallainnerasukluni
1: Nokkar viksattinut tikitaovalleermigatta pinasuarusiununguanit nokkangatteernerpusiqqujannami oqaarakatattiartuarugassittusarnertuinnattiat arianai oqaarakatakkassi pianik viksavutikittartusikauttortuaro qaumaanaarakatauyartuta pinasuarusiununguani nokkangatteernerpussi nakkatjamit Nokangan nauramat kau yang menerpuse, ay pangudak pagkisya ni utilarata. On nokatyang nerpuse.

0: Ulluk tu tebe minala sege bosi Daniel bunga ulumi nihit civic duwe ya route 31 2026 kontilo sege ngoyele 3 of angri labituk hai ulumi nala lang mi yavut kain so al jo amiu pivalle ayuli yivut numa apotiak jok pivalle ayuli tilugo tu sakse ulang ayuk Amalo, Akpik Jam, 1996. Ngulok si ma tilogo, si bulipat siya ngo tilogo. Nipit saya ni, nipilok si ma yutuhak ni, pingo atit siya ko tun nakatamiga ma. Takwa no ko, Simon Sitjariak, Amalo Akviat Band. Tusaksaw lang ang miyuit. Ahay, dunga sukut si, takwa deka. Ukwali, sila niya rikko kawi sa kaintangi unna sa mauling ayuinu na bimbi. Nunat siya bumilo, emailing ayo igok. Kutuwarapin mi unusak, nabuyo lang nakaktaw mi igok. Minikala lang nakaktaw stilo, unusak, tatsikala lo tilo gok. Ano kung nasuin lo, takaw lo, ni iyo lo, ako ni nga ni 20 mi, sungo nilimbik. Hukko ni halaga nakaktak, plus 7. Amalo, sanikilo ami, nabuyo lang nakaktaw mi igok. Tatsikala lang nakaktaw stilo gok. Ano kung nasuin lo, tak aulo, ni iyo lo, ako ni nga ni 20 mid 40 mood, sungo nilimik. Huko ni halangan ng aktaw suin lo, plus 7. Umiyok mi lo, nubi halangan ng aktaw mi yugo, mini kalalangan ng aktaw su tilo, tatsi kalalangan ng aktaw su tilo go. Ano kung nasuin lo, tak aulo, ni iyo lo, ako ni nga ni 20 mid, sungo nilimik. Huko ni halangan ng aktaw suin lo, plus 8. Inuk jua milo, nubuya balo lang ang nakaktaw miyugok, sugo yuli tun na kaya hakso tilo unnusa. Ano kung neswin lo, dakaw lo, ni iyo lo, ako ni nga ni 20 mit 40 mut, sungo nilimik. Oko ni haklo tilo, plus 9. Pupang nito milo, nubuya balo lang ang nakaktaw miyugok, sugo yuli tun na kaya hakso tilo unnusa. Ano kung neswin tilo, dakaw lo, ni iyo lo, ako ni nga ni 30 mit 50. Dimut sungo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 9. Aku libi milo. Nubuya balo lang ang nakaktaw mi yugok. Ano ko lo dilo tak kami pisi mayumik. 30 mid 50 mut sungo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 7. Ibu yibi milo. Nubuya balo lang ang nakaktaw mi yugok. Tatsikala lang ang nakaktaw stilo nusa. Ano ko niya stilo Ni iulu atuak ni iulu aku ni ngani 20 mit sungu nilimik. Oku ni halangan ni kaktak plus 7. Salu nilu sugu yuli ke lalangan ni kaktau mi yuguk. Nubu jaballu silutik sugu yuli tunna kayak sutilu. Unnu iya tuak pat. Tatsi ke lalangan ni kaktau stilu guk. Unnu ak hiti ke lagi tuak pat. Anu kunnya sutilu ni iitu mik 20 mit sungu nilimik. Oko ni haklo dilo plus 5. Kaya siya mi Raglan Lake milo. Sugo yu lang nakaktaw mi yugok. Ano wilo dilo atuak ni ulo on ni ulo akuninga ni 20 mit 40 mut. Sugo nilimik. Oko ni haklo dilo plus 9. Huwakta milo. Sugo yu lang nakaktaw mi yugok. Kalito na kaya hakso dilo gok. Unusa. Tatsikala lang nakaktaw dilo. Unuak hitigalagi doak pat. Ano kung niya stilo, wan niulo, kawangan niulo, ako ni nga ni 20 mit 40 mut sungo nilimik. Ano kung nga lo, sakin niya nakaktaw suni, ni iulo, atuang niulo, ako ni nga ni 20 mit 40 mut sungo nilimik. Uko ni haklo dilo, plus 8. Kangyak sumilo, sukuyo lang nakaktaw mi yugok, kalotun na kaya hakso dilo gok, unuak. Ano kung niya stilo, wan niulo, atuang niulo, ako ni nga ni 20 misungo nilimik. Ano kung nga lo, sakin niya nakaktaw suni, ni yito mig 20 misungo nilimik. Uko ni hak niya stilo, plus 10. Aw palumilo, nabuya wala lang nakaktaw may yugok. Sugo yuli to na kaya hak sutilo, unuak amalo. Kalo to na kaya hak sutilo guok. Ano kung niya suin lo, oan niyo lo, ato ang niyo lo, ako ni nga ni 20 mid, sungo nilimik. Oko ni nga lo, plus 6, may ilang nga nagaktak. Tas iyo yung milo, nubuya walo lang nga nagaktak, may yugok, sugo yulito na kaya, stilo noak. ammalo kallutrinnariaq sutilluguuq anukunniassuinillu uanniulu atuaq niulu akunningani 20 mi suungunnilimmik okkuunihaq lutillu plus 12 tamaanilu kuttuami nuvuyakallaalanganeraq taumi yuguuq sukuyullitunnariaq sutiluunnuaq ammalo kallutrinnariaq sutilluguuq anukunniassuinillu uanniulu atuaq niulu akunningani 20 mi suungunnilimmik Okoni ngalo plus 15 milangan raktak. Kaing soal jam ilo nubu yulangan raktak meyuguk. Suku yuli tu naga hak sutil lo nua ammalo. Kalo tu naga hak sutil lo guk. Okoni nga ik hilani maduk. Anu yulangan raktak suin lo. Wan ni ulo kamangan ni ulo. Haku ni ngani 20 mi. Suungu ni limik. Okoni halangan raktak plus 18. Abain lo nunat siya bumi nei nimik. Nubujakallalangana kaktaumi yuguuk sukuyulitunnariahak sutilu kallutrinnariahak sutillugu unnuaq tatsipallialangana kaktau sutilu unnuaq hitigaligiituaqpat anukunnia sutilu kavanganittumik 20 mi suungunnilimmik okkuunihaq lutilu plus 11 hauptaumillu nubujakallalangana kaktaumi yuguuk tatsipallialangana kaktau sutilu unnuaq okkuunihaq lutilu plus 15 Takualo post bill makubim miyuk, nubuyaka lalangan kaktaw miyuguk. Ukuni halangan kaktaw stilo plus 17. Takwa takasil niya dikuhawi sa kaintang yun na sumuling ayuit. Nunabim mi? Nunat siya bumilo. Ahay, manna, nikchalutatit singualaw kanya sa kibunga. Ingiyok ta singualaw kanya sa kibunga. Takwa na ko Akpik Jam 2024 ngotilogo. Kutwa apim miyuk. Eric Sisamus ilang ilo pingot ilo ito sa kasasin miyot.
1: Tamaw nga apetyamo tikiw-tikun na silo ko alaman. Isumay nalto nga si Tololi. The Wamakus to Fiddlers, Eric Sisamus.

0: Uyana mi? Tak kering mana nak madam?
1: Ah hai, at Big Jam 1996 ngulok sumayo dan lau na Simon Sitjaga ya kamalo at Beard Band. Pingwa tak miyut, suli ikit dobyo lek mata at Big Jam 1996 ni pitsaya to have in it. Pingwa chere lalaga bunga akhan yung ikuta, amal tok, tusakat sa doak, alito lak tumi, alito hagi ngulak tumit, pinasulaga lok sunga taman na tuttaviop ininga tiguyaw lok mat suli taikani kanata limami kupeik iluaning itukisiani holiday lak palay mata civic holiday. Ilani yung itok tuttavi ilaw yuguyaw koso ni tiguyaw tunanek ma pingasunga misita mangumut alito hagi ngulito akpat Monday. Pinasulaga lok sunga sulitan na tusakat sa tuwak tuttaving ito tunagaya halak tuwa nga tukaga na hao titaw at sila kay bunga. Ahay. Hukuali sila niya di ko kawi sa kainta nga hao pamuli nga yu ino na biminun at siya bumilo. Imaili nga yu igok. Kutuwa ka pa may hao pat. Minikalalak niya nagaktaw may yugok. Alakili umisilo dik. Tat sila kay ilak to sa train lo lakot. Oko niya haklo dilo plus 10. Sani kilo amilo nubuya lak may yugok. Sekhani kala silo di nubuya kala stil logo. Tat sila kay ilak to sa train lo ulang util logo. Oko niya haklo dilo plus 10. Umiyo yak milo. Minikala lak niya nagaktaw may yugok. Nubuya balo silo dik. Tat sila kay ilak to sa train lo ulang util logo. Oko niya haklo dit plus 10. Inuk to amilo. Nubuya balo lak niya nagaktaw may yugok. Ano kalau di lo tak kau lo nikio lo aku ningani 20 mit sungun nilimbik. Hukau ni haklo di plus 15. Pupeng ni tumilu na buya balo lak ni nakak da mi yugok. Ano kalau ni tak kau lo nikio lo aku ningani 20 mit sungun nilimbik. Hukau ni ngalo plus 14. Aku libim milo. Na buya balo lak mi yugok. Ano kalau ni lo tak kau lo nikio lo aku ningani 20 mit sungun nilimbik. Ukone haklo dilo plus 11. Ibu yipin milo, nubu yalak mi yugok. Tat sila kay ilak to sa train lo, ulago dilo go. Ukone halak niya ni kaktak plus 10. Salo nilo nubu yalak, lak niya ni kaktak mi yugok. Tat sila kay ilak to sa train lo, ulago. Ano kalo dilo, ni yito mik 20 mi, sungo nilo mik. Ukone haklo dilo plus 11. Kayak siya mi Racton Lake Milo, minikalalak niya nakaktaw mi yugok, sikin ni silutin na buya silutik. Tat sila kay lakto sa train lo, ulago din lo. Ano ko lo din lo, ato ak nito mik 20 mit 40 mut, sungo ni din mik. Ang kone haklo din lo, plus 12. Huwag na milo minikalalak niya nakaktaw mi yugok, nabuya balo silutik. Tat sila kay lakto sa train lo, ulago din lo. Ano ko lo din lo, ni yulo at aduang ni yulo ako ninga ni 30 mit 50 mut sungo ni limik. Ako ni haklo di lo plus 7. Kaya sumilo minigal lalak niya ng aktaw mi yugok. Nubuya balo si lodik. Tatsili kilak sa chun lo lagut. Ano wala ni ni yulo at aduang ni yulo ako ninga ni 20 mit sungo ni limik. Ako ni ngalo 15. Aw palong milo minigal lalak niya ng aktaw mi yugok. Tatsika la katalo di luk. Ako ni haklo di lo plus 12. Tasi yung milo, nubuya lak mi yugok, minikala lak ni nakakto suin lo. Tat sila kay lak to sot suin lo ulagut. Ano ko liyon lo? Atuak ni tumik, 20 misungon limik, sakil lak ni nakakto suin lo. Ano ko nga? Ni yitumik, 20 misungon limik. Hukko ni nga lo, 18. Damahan lo kutuwa minubuya palo lak mi yugok. Ano ko lo talo? Atuak ni tumik, 20 misungon limik, sakil lak ni nakakto suin lo. Ano ko nga? Ni yitumik, 20 misungon limik. Hukko ni nga lo, 18. Kaya ang suwa tuwa milo nubuya lak mi yugok, sugo yuli tu nagay hak sutilo, kalo tu nagay hak sutilo uok. Ano ko loon lo, atuwag ni tu mik 20 mi sungun limik, ako ni ngalo 18. Noon at siya po milo abani na inamik, sikin ni lak mi yugok nubuya, liyo mi silo tik, sugo yuli tu nagay hak sutilo, tat siya ri lak tu sotun lo lakot, ako ni ngalo 19. Hope deo milo, sikin ni lak mi yugok nubuya lo tilo, sugo yuli tu nagay hak sutilo, tat sila kilak sa chino lakot ano wala nilo 1 nilo kabangan nilo ako ni nga ni 20 mi 40 mo uko ni nga 22 post will makawi mi sikin ni walo lak mi yugok 1 nilo kabangan nilo ako ano wala ni 20 mi 40 mo uko ni nga 26 ulusu chela nga
2: Mary Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusasauti Tizio Katatunga, CBC Ukil Tatumit, Podcast Good. Akaguni Makuni, Takwa Unika, Tusasau Katasimajuit, Namiruya, Tusasau Katasimamata, Ajungi Tukulu, Tamana, Kuvena Tumarelo, Tusasauna Mata, Nalagunatasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigarunatasi.

lagi mo sa execute sa na tela inariyap tinin tamang ka sa nang mit kaya may pagsak mo may akut ang biya de laman tamna 87 new kulik sa biya na tigutamon sa execute.

0: Manne pivellerung oralle gerne at dela at sa exet utrerne at op de manne kati epsilon Roberts kabito. Ublumi July 31 ngulek lugu. Mane de rao mama. August ngulek pat kitien utrluma. To sa exet utrerne at op.
1: Ulukut si bisyo ko tatami pibalero. Ubang ako siya ano to. Kikatala mo may asibak tita ko. Tutuloy akong naksidak at siyak to. Pinaswa ko si limang utoy na lang to. Ikalun ni tako amisong ako yakta wala atoy ni pingatan. Tako asibak tulak jid 110 ngunin kayo dun. Talimanik ilajoy takanin ni. Ikalun ni tako amisong ako yakta wala Jimmy, kabak itibaw tanga amak o si baktula ka jid o kalawaktuk tako ni kayo lawaktuk o lawat amisong ako at tao ko dyan ni kayo jangin kikatalam may 550 matapijaw ko naktun
2: ito sa lawang majigot gawa magkot agayok kao tingak kay katila kayangit pinasaw ako siya lang kayo may kanok tolutik ilasiga siya kanda ka siya red siya si mabalay mati 6,000 kikatalam mo
1: Tutugot siya rin, agok tayo ko yung medyo niya. Tako nun, abog ka ba mag-CBC ko nung kung nalaw na sila ang ito dami sa mga palitaw niya mga ta. Kapag ko kaya kanila ito, halaw ni tako 53, ngugay ang alaw si medyo nibing ata 2015 mi. Amalo, tako tutugon na ilititaw kayo nalaw si matilugin. Kikatalam mo yun. Maluta ko amisong upalin na galato ang kakutaman. Tana sululing ako sokto may akit tamini ujok. Takilima ngulo alito kasi ni atok taulaong ito sulim. Hamalakuhak si Majok June 17 migo. Pijakik taulaok si Majok. Kauji jokalaok tilugo kiklalak tumini ugo yang maana. Ingat na jaula kasi kusunak kutala kasi Nuna po may hak si Madutan na gusalam masaktaw siya kare akamat at uktaw law ngindingan eh. Takilima ang ulo alatok salam masaktaw. Kasi ni ako ni gawa at uktaw law kunitin lo gusalam at siya kare akamat. Ang maluatan na kubijaw law tilugo. Ingat ka diw lang kasi kusunak katala kasi kununa po may hak si Madutan na imek suwi pero kanakun na kasakto imek taw tinun. Ane hatay le majul gaji ko haw di sain nan hatu amalo mana munu tek titi china kelin amalo tau ta ko tigula but utuk tau ku yang ngalau tu inu ta kun na kat sejela gaji kun no pija ke si jom ta kini makunik ta ko ar wa mil ne ra ngalau tu jun me ile ne ti ti su lau tu it ubik kan ne inu ni uni inu ti te unik ka le onaming amalo ta ko tak kajak tau kun nak sini alat tu ini tu tu tak kajak le minit ilin ni aktinun Rosemary alibak tak ilin ni hatau lok tu hatai mak kau mana kalau tu tak kai mak kau kangen tu nih upi ko suci tu tak ko tak kajak le ngulau tu
3: upi ki ye nak ka ilin ni hatik kata panit tu adiging itu nanti kama kama yun nau kata amalo ukhau ame kisip Ukhaw sa kaya po at higing ngindingi takusaw dito kaya kuwa kaya takulog.
1: 14 ngujuy tako takkajay takkajak taw niya to yung lumi. Pikir lugo IBC Facebook ko kutingagot amalo ikalun ni takkajak bimi.
0: Po yan namig kaw isa. To sa ek sa dutak to tama ka at hanangmit lumi lahat ang lima utilugo. Tam na August 31. Ublok siyot. Nunguan ilak tok. Tema, ilak ilak to wila to sakso giyang na may lai siwilak pa mi kisiani. Pitang mute silang akanwin na siya mga ata kalimala ulugi. Kuga adjung migo kunduk makunik palena ang naak tawyok. Nigelo ni 20 mit. Una yung niya tamani 6 milo ni. Alalak palena umato ko akago blakot. Nigelo umato ni 20 mit. Ano ikliya o mato ni blukot una yung niya tamani 16 mi o mato ni. Talog doa milyon nuk nuwiye na aktugok pingang nilu ni 20 ano ikliya ang nato ni una yung niya tamani 7 mi lo ni. Alalak palya o mato ko akago blakot una yung niya tamani 12 mi o mato ni. Oksok tolit unuk alalak palya na aktugok una yung niya tamani 7 mi lo ni. akago sakin na gumagto ko sinigo ublukot nuwilak pala yung umasunin ngunay yung niya tamani 14 mi gumasunin akarugtut siya alit unnuk nuwiya na aktugok pingang naluni 30 ngunay yung niya tamani 8 mi lunin akago sakin na gumagto ko o ang na gumasunin 20 mi ngunay yung niya tamani 14 mi gumasunin Kolok tolit unduk nuiya nak tu gok nuni yungnya temani 6 million. Akagu makugu mak tu gok orang nego masuni 20 million nuni yungnya temani 8 million masuni. Tegwa tak kau selatai menerima skiau ila. Tekinat kacang nuni unduk amakal.

Magunigin na tuwis aksi mga kunik kastaw nga lapastaw di ka taktalo ka. Kaya sa manalo ko uwi nga inuk tao, matoko tao, mauwi kako at suni. Tao nga iguling mukay, tao nga pisip kalu at suni. Taman na takiyo ka alaw, masiwa kay kangiksoan nun ang wakotan, takoksaw iso takiyo ka alaw, nakaya ang watahan, kangiksoan. Taan isisito ko luklaw luni, tukak tabi niya. Taman na takiyo tao na uya magalaksan, emma man na uya magalaksan, taan na uya mangimman. Nunayin na na sigit dunyo kay, tagbunga, ikang tabung ang niya galaksan, takiyo uyak kami, sa pili kami, sa uyak ang ukto ko, iman ito siya matlakpa ka. Kau zaman ringi taka, aksi guluamun, tahu yang ngokto. Tama hulit tahu nak mana tama nelinga bukti. Tama jauh lau tu dah ikut, upik jauh lau tu dah cuman ni. Kisian ikau, aku nak lu tali tiarlu, malayat nak malayat tiarlu, sekomet tali tiarlu, aku tahu lau tu bini. Tama mana sekopti kita, gawa makumaliga leang ini malayat doanik. Tama kama jauh lau tu katok lau lima naik nate. Ikatta inuini namaliga vini aluat piu yu alu ilanga kauji mangita bu ilago ubaku tsama yabu innana tatigo ilanga lu ango hima dutta no taka kamanga o kauji ongitsu kisiani go khimme khamman khimme atai nami okto yatte ami yogo takula tsimangita khani gi yangani tugalo go taima go tan inuni inugi yani uyangang ummat taima kai Kuvia hengillä kamme miuksen, aglunga teemme juoktaima huolla ujakaktauteen. Teemmen unikkaattau jo. Uinga innuktauman, uika kuikami, uinga innuaktauman, illuli munga on asuktuukalua. Tämä tuomunga imahalung muajanginnam ikahvitsa kuikami, naman alu kangeskualu, abbaalu, paanealu, umman, takioalu, ugalun, takioalu, ugaumman. Aja pilihkan kami saya ujarkan untuk kebaikan. Kami menunjukkan tahu-tahu. Persibio jangan itu. Persibio kuyalun ukau siulak semang itu. Kepergi jauh kau persia kita ilangan. Kisahnya saya kuat. Tunjau jutingi. Hunatuinai oksil. Hunatuinai pekutikul. Hunatuinai. Saya kuat. Nung tahu jauh ni alulah ni mata ujar. Makunang kay kalunani halakata kut tao nga patuk sa ulo ang kinakuti kaya manung tao yung minula matapit akalong ito ulogyan ang nga lukahon ng ito inugup tali ulogyan ang to na kayakta inuluta kaya suman inutakaw ni nisibuldak pami sunalukta at atan tunil daw tiya litugalo huna pekuti kuyo huna kya unikpoy wakta kanutakaw lualawam huna talihalo lakutong Kisahnya kini orang ini nak langsung nikah sama, nukah apa kat sini nak keluar. Pita kayang itu takiku. Kalau nane piau, nalu nangit. Ubang orang itu kahaya macam nak yang mereka. Kalau nane bisa mengelak pengunjung mata, ini malikangan ikpih nak angin mata. Malikalok tikisannya tak kepiau kau yangat. Ubang malikalok kaki bukulit tahu nuk tikut. Malikalok sana kota muda. Sabino ni bud atung nilak tapo inun laki kulugal wakluta tamad kubayan ng itoksyo katilak ko na lo ng itunu takap tinang o tapin inu gal wakluta inu nakti ato mago kaluna ang unayuk gal wakluta kaluna ang udan na silo tamad tao to katotag tayman yan iyo kini taka ayong naktualo tayman kung gal wakluta ayong naktualo kaya ni tamad na nukaw jawng ipan Ini sigur, upeko suktu sigur, ubagur, sulinya mitunisi nasu akalu akap, penipimi. Upeko suktu sigur, pita kawaya kutta, taman na tautunni akasio kano ininga, sunao ninga. Ah, kiso ka sunni akasio nalun ang imataban, imma ka isuma wakattakto nga pibahal kai, akikpala na akko akalu akto. Ila isuma po nga, lukaw jau nga inakpa. Inuwi, ilakosingan. Ato kayakto kisiyani, Isu mana yang tuksau Yusi kau hilang itu si kupiung itu alau gua ditak bateri mana isu mana amisalah ucap matu bantu gua tekak tuhun upek tuh asyani sange jok takang itu nunak doa aluk nunak alu imalu asyani hana langit tak upek usah dikira bu tapi makisian teruk tita inik sahun najok tabu kisian Yesus inolak kati nawa